0: Angela Zoro harami karantu to magana tamtam pula are afano akura de masura paraskaram de wa chirelan are balok to are de umda waskam rolo no mamudu de suro paraskaram de na chirelan zan de tin de kala gumnati lar na Nigeria wana fura do ne marant secondary rangal akurun sarante da bozuna da jisul horo waljuna kate do ne fura yelan are kran paraskaram de itagatin kuradi ma ben kada suro paraskaram de wa chirelan pantina tanas kumaro kala mudu de shigultuna ma adlan are ma tajo ka zor mana lenye nandiro kanya taji andi abono aye ne aye rochuru shikata burin gumnati ye a kartro sakana ma ada abana jiri ye sidin na shadone awawata kate majira done maranti done sakante dilan taji kaltrien azo ladone andi abono ma de sandi ma sufur uskupal dio lar pal uskupal dio araska sufur au sufur lar sufur fal u dio indi sepur lar aras ke dioin andi abunui da jizola indi gulta nama adlan nandi andi abunui adati buendu ayoi kelamu dudune itagati nama adlan lenye zol manada agota abadinyan. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wachire
1: ya wa tukiliwa ala ya
0: li kiliwa sile alhamdulillah
1: alhamdulillah sunyi masu amayna ngura adam kolo kolo wa indi sidi aganyan kizimba
0: gila zoro masu amayna adam kolo ya nyakirinyan
1: a zoro a wadai kuma gwamnati zoro al zoro kala kala dili mon tiro de mon ti secondary kuma dili na ka kwaya lan wani galba ti zan dai labaro a firmar
0: na
1: zoro kala a wasu ma ta ci ma zoro kala dali zuru kuma ya ru kuna dili indi a wanda lan gurta na ku kur mon tiro mara le dai a wala ma dili tiro sai firma har ni zana tiro sai tindo sai ya ru kuna kuro boto ndara yake wenda oro ganala showe ganala wata muke ta kurun kalatiri awlata an ga kin sir kalafuna go amba ko ada dalin zuri aw shi ma har magrifin sadu surfaya dai surun fa sai ne su wanti
0: na'am
1: Allah ka roki bismillahir rahman gal sai zo marangala
0: na'am
1: shi ba dun montir mai chitu gunyi ga suna surmati ngal za sori na kangala ko nake home da kalaran gana zuki ya sai ngal za in zan kwayarin da labar a cikin ma zo rangala kurwa usima arkatiya zauro foto to wanjin dili sama to tundal yo kam fatin dele leja ayo rakta karaje ay sirino hangal sama aw gade la annan ka do zauro ngal chimar zauro ngal andin ngawon ta yana usima ro gwamnati su kiriya zauro ra yana zauro kirkin ngal ala kiriyan
0: amin ya rabbal alamin ngal zauro masamaina adam koloe sida kanyelan cinjimba mi lokta gonum bonum kuradiya ma ben kada dimain taji kalamu dudone shi a gotuna ma adlan. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Wacire
2: wala are wacire inda wacirewa
0: kilewa sile alhamdulillah
2: ngala Umar Habib ngoro gamboriye wacire sala sala wacire
0: ngala zoro Umar Habib gambore nya krinyan
2: a yo a wacima are
0: na
2: kuro hawalin chaman shi ayo done ya ba qur'an qur'an guru ya buru salakin sai ayo kanza
0: na
2: namu rumiya kun kuro san diri na done dai awla fara yayi da dai sawarin ko san sandimin na sarajin din
0: na
2: qur'an qur'an guru ya no zona ya zo ba sare na sarajin din su so no zona mai dai na da no zona amma katafa goti yo dai rumin Allah da su sarin dai boza sonotin la hatta sai ra aukwayar masarin har talajin a waladuri fir'au je ba ma ya da hangal gana an ba ma Allah da sai na adin ya bari zaya sai dai goza monti da saudi saudiya da amana da sana da ya balla dai ayo da Allah a washi ma da gugurtu gugurtu sun monti wa kara ku tala da ne kwaya sai da rasa kara da makara jin bawo ku sai kuma kama da duna dai
0: na
2: amin kwaya kara cikin tun ma kake ba am kora kore kara da na to hande da kawai da ran kwaya dura lati yende ba da kam da tunan alkama shi kwaya mai ki dauka mar bangura wata kamcin da ne ne sai da mu gwamnati da wasu malakan ta gwajin shi ayya gwamnati rakkana rakka katab da gwajin amma da ya katab da gwaja kara dore aura sirin mare da sai da homza home da biyar wallan ma awa kure na kuma tare ayya gwaja ta standard da sai standard homza ku standard da kuma tare sa ta sai ya so ba ta da kasa sai ba garaje tara da ayo bara on ga kirjin kamla mu hawala ta ne su sun ka ya su ba da ganatin ran ga aukanta sare tara da ayo wasu tiyan komza ko dai ade ga wanda yi a ba malmaso ngai jiri ngai mai aso le gana dai tikada ya ko ba so da faza an kalaro kala ala an ja bana zukur ala ya suru
0: amin ya rabbal alamin kala zoro umar habib tajinguro kambore ye lokta gonum bonum kuro adema nye bayanum da yemayan suru maududone tajigo tunan praskram material an assalamu alaikum.
3: Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa tire
3: sala ya ji da
0: wata. Na'am, kale wasali alhamdulillah.
3: Umar Alhaji Ahmad Marajin ba zu gwamnati Bolori.
0: Kila zoro ba inde Umar Alhaji Ahmad faraskar ma tire bo.
3: Are ku na ta tsara ne lan mara kana.
0: Na'am.
3: Wa gun jara kana ba la ali ku a wuri wani gajin ne.
0: Na'am.
3: Kada am kale wasali ya fato nan nuro. Sakkalewa ya fule zana. Ni ya sha sakkalewa ya rumin. Yanzu sawa ji lelan sawa zana. Kawuga na su ya cikin zari sulum sulumun waje.
0: Na'am.
3: Namun tara amda karanin tsari ayi bari zuro ta kula sun bawo. Yanzu sawa zuro kula sun bawo.
0: Na'am.
3: Ha? Yo, kurusurare ngawala. Kuwa ya kurarin. A wodo ne sarwa kura da yallan zuza in ba ba ne naro. Ba jinara sorotina.
0: Na'am.
3: Tara san neon injin ya kin jeri kozi. Ba zu ko na so ne na wala zu. Ba wuro waya US. Waya duniyan seminar din ya tin sanna.
0: Na'am.
3: Alfasha waya lan zurusuri. Ha? Kur kama zu gozu le din a bisa ai ziya mun kaza ka nama indira ba abu ai ya ta ga mun ka nama wala su
0: sama kurin da ma sai su kina da
3: su tsar ma je balari sawadi din sam kurati na balari am kurai kure mana ndere guzana sawa tara ndo ndo guzana na kur ndo izu pandoro gozu sawa musu suri ne tara ji mare kura su no guzana na awara container ji mana suru.
0: Na.
3: Ku kwayar zairo yasa gwamnati a engine sukur da fona kuma ngulkana ya salaye lungu lungu da waya ne gunguna mana bai da kai waya ya bakta ya sayar da tulu gana dai ya samu ya lura da kyan mu kon ko na Musa ya kuma kore ni ya zai mai noni zairo da ne da mu amma dada no bacin nan jiya sana ka bacin wa kwara ba ga inda yayi wallahi ne ba lari war mai jimi kaddarur kuna tsaya kai Allah da gari kuma sai sau na cin dire ba su awala ko shi sai yana nan to zuna da ran yau da ni mana jilin
0: gila zoro Umar Ali Ahmadun Gordone Bolore taji nye lokta gonum anda bonum kurade ma benum da yi mai assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Wa tire
4: wala yare
0: da tukulewa kile
4: alhamdulillah
0: masha Allah.
4: Zoro Abba Umar sai mana jingura janarai.
0: Ngala zoro Abba Umar sai mun ya karnya.
4: Ngala zoro gumate katam da shi ma har da bangala.
0: Na'am.
4: Dai a bol gulin da gumate kangir da sangi ya ta ngawilan. Sai katabul suluna kam don yikura kwayala da wara tsayya ta ce ta gultuna.
0: Na'am.
4: Awashi ma da ku isu sai ko da kanje da ku awashi ma da Hamzuna. Dai awu Hamzuna da ku awu dungu wono.
0: Na.
4: Da gwamnati da katab dugoja katab da surdu wani kalan sulunyiro. Da ina ala gulturo ma inda shi kuma katab da kuma gojin suna da. Tara don shi ayo shi ma don to ndiya. Tara shi ma da hawar yanza ba za ya gotu. Hawar shi ma da yanza ba za ya no za dalin zuri tara kuma yo shi a wurin tuta shi sun wani garta kwantu bari ka da hamotin dutu kam la ta hamotin dutu ma ta maji. Da ma to ndiya waje home duga na la dauro walja dai kirai na da operation ba Allah ya murji akwai kin zariya da warda kuma taranto da yanda 40 da tidiya wulti fanturo wa no ma Allah ya da tsamanta baro
0: amin
4: ya da soyi a wurin no za malamare sarda ya da soyi a wurin no za ya kwayar sare kul da dai shahatun da za moti har zuwa yi shin amma tarak kuma ya da kala ari har to zana karo sha moti duti akwa bari ya arteto da lele wulti kirai ba da yawo da gozo kamzo kodin dai ade saula dai gwatira dai notala gurin awu home mosriya awu da surdu kuru malama dai rat doni awu ade raci kutu guzana dai dai kuma na kaji ma da guzana do ko tadro dero amari doni mo ci ma do gam kula tira dai dai sai raci kutu ka ngawa ruwe na ide kile wanki do
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro taji apa umar se ngoro doni aja narame ta ji harami karanto kuwa na mutum ya sauya ta sulukta ga nairo lanye isha ta je faraskar mudanewa cire da gunye kunyan. More music at whatloader.com.

0: ngelazor harami kerentu paraskram dino acere kuna karau darasami tapis ko uskunu da uwalan tumangilan beje tumtum pele ade agono akura de ma modudo ne suro paraskram den zende tinde gkla gamnati larna jere ono ora do ne maranti sakande rongal akurun sarante da bozuna da je sulu rowal jina kate furailan da je zalmana da kanyen nande da je bayin do ayi assalamu alaikum nam da tuklewa Masha Allah nduma na jinta nan da boni min
1: Abubakar Grosha Kari
0: Abubakar Shokari nya karinyan
1: mo ni sab kan loko go no akala bi karin do ar
0: na
1: na no kolle ne a mo ama o shimar kadin nan go bi aka man da ara shirwa
0: ame
1: a o shimar kadin ne ko bin kira ki ko ta yaro kakkan na karwa ka to kai mo Allah ne ne yana na kira na wanda ai kana yayi kuma bulin bulin gwamnati ya karta na da kalan tsaka na tsara mun na da fara yaro ko mun da kalan da yaro shi ma da sabin da ko kuma ne ya yi sa wa buran da gwamnati ya karta wa nan da mun ci da mun ya ci da kalan da Allah ta ne ya ko da ta da ta ta tutula
0: kala zuru da ji Abubakar Nguro Shokare ajinye lokta gonum bonum adema anye abenum da yimmayan kala mududone a gultuna ma adlan ta jaharami karanto wanda kanja senan diagoze paraskaram done wacire kuna karon da rasa mita fiskos kuna da wala na assalamu alaikum wacire zold kamtuna da ji lokta de ba isina gana gapsu daji paraskaram don daji zol mana dina lan ronya daji paraskaram doni wacire da nalan daji zaktin na doni suro paraskaram doni wacire din maudu doni suro paraskaram din zan netina de kala gamnati lar na jeriya yono pura doni maranti sakandir rangal kurun sarante da bozuna yogile sulhoro wald na kate majrailan ada sima modu dune suro paraskrami din zan detina o alabara suku notu so ya kurade ma na shalamara ilmu ya kurade ma daji cita dune hukuma dune kuruna wata kalte ndiele bayana sadifantina ata maluma dune jamia ya kuntin kala malum dune maranti sekandere ya kala abitade lamar dune awa wata au kuruna wata kate citibri melan tanas kumaro majira done maranti jamia ya secondary alan taji kaltino susu done engineer done konya usna mai aluma balari paraskram done wacere da ita gatkuku

Glazoro harami karantu wanda kan da sayan nan da gode tuman gidan beji tamtam fale ya done ada fano akura da mandara san meta fisko sku nuta uwalan karngau kuma loktun da sa tulore ta suwa ka kallokto da ne faraskam da ne kutunun gulle da su na kilewan karin sano

0: gila zoro harami karantu da zuwa suro paraskram dane kutunum gulle dura gaya na dane futu adata dai paraskram dane kutunum gulle ada lanye zol mana nan diro kanya ande abonu kora de mako tundo soda ita gamgo na dane paraskram kutunum gulle kamlanta bawo kamzorte ba a dane futu sulin mana shandon taji kaziro zana be zuro lono ma da jinye bonum ban gamiya karalin mudoro gonye zandan yan so loram kaze gultuna ma aduto nduro ma balare paraskram dane kutunum gulle da ita gatkakin na dane da jikwa zol mana da lanye bon kanya da jinan dia ande abonu zol la dane ande abonu ma desan dima superoscopal diolar fal osku fal dio arasku super au super lar super fal o dio indi super lar arasku dio in anti abonimia da jinye kutunda boyen gemin da zo kwa october na tubaro da zol manada gonye konyen. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da tikle
1: wa da tikle
0: ma sha Allah o shakin shiro fara skram done kutun gullero
1: para tampoco un gurero porque yo ni era bravo para poco lo que me ni yo valor lo cae banda
0: nam
1: awe shiro aro
0: duma na jindo
1: abor guro shokare
0: gila abor shokare nya krinyen
1: na kwata karban ga kwata inji kristo suna
0: nam
1: na go kwala ro bala kunje
0: nam kwata ndaso
1: kwata ka to ke yanga won gure
0: nam
1: kuma harin ji ko shin kai har kilanin karai shiro yake to liya tunde kana ki shiro da liya ta furan na tunde
0: na'am
1: gina yayin da ko ko za a fitaro gina na nan manazan kwana rai kana da Allah ku roƙa ni shiro na din da sorin ba amma ina na shi ma har da lowo
0: na'am
1: okay kan yin ne ku roƙa to ke yari yanda ni ana da kuma gurin gurin shagwa gurin kilana da yanga wa
0: na'am
1: na ta sanin wannan klarin ne kwantar kwani ne mai wannan shelter kai no rorang ma ko
0: na'am
1: wanda ya wuce ma nan da nan India da martuno kata bolo da dino uno
0: na'am
1: aha jama'a ne wani kurungawa ne wani mana ga kurumar hadisi hadduna kam da ni mana zura da mana shi ma da hango kullu yo dina ko da mun dino na ko ta India ta har mara kata go inda bolo ko
0: ngila zoro da ji abubakar anguro done shokare ya lokta gonuma da bunun kurade ma kutum da ita gungumayen harami karantu paskram done kutunum gulle karina karau da rason mita fisko usko nuta walan. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam ba da yarin da wasi
0: ndawa tuklewa
2: ne wa kulai kuma kana anguro premier wakil karatu radio
0: ngila zoro kana premier paskram kutunum gulle
2: ba yari kuare dika monti jurin gari am face am lamba wannan yana ta amma bozan duya ya peron za walau ban za yanga le gasa
0: na'am
2: tsam monti bolori ayono osin bajo wairo am tsaftale adaya ani bolori ne zu ini komto diri a woto kakkari so guru so suno so committee am de tsam monti tsammason sayro haza alibo lore monti fallero cheno ya chone ya komiti de amduro kwaljo samoso na de gabbade ya sayro dafkada
0: na'am
2: gawo sayro dafsana ilan principal nado e duriya magoza lezana de munjin basa leza ko ya fituna za leza gaga awula samu da isa kakkarin jiso ya kaso wanda yi sana je wato isa juddu do ada mun awu awu monti shima Allah
0: na'am
2: ya awari kujiya sai ma am lamba wannan yana karba da zan goza ta kurun ne zu awo chairman ne isu china ma committee am du wallahi roza sai roba fara gaba daya yana din kallafi zan da idu da sab kiso ade am organizer ina da ayo fa idan zo ai zan karbo chairman du panzi awo shima da awo samzan sa soriya sai shin da ba mu samzan bawo goza duriro da fen ari marin noza kuma noza ya furan mataki goza nan karugulle
0: na'am ada ngila ngila zoro daji committee done galazana da sai ma kare da ruwada
2: sai ma roza dalin su kina da mun a wannan a monti shina benuro goza diri am kuma monti o san diri lamba 1 2 diri goza na da sairo bari nan ga yero leno awo salarta har duwar asar karangaro la kasa
0: na'am
2: wala buri ga wuyin ji sasai ade sai ya wasa na mun ce sai na kasa miyan ba ta ga ga am committee ri ma bunga la ni sai ro sari malma monte sai ma fero anga gozan le zana ro kakkarin jiso ya koso sari sa amma wo sam turo sanna dukkan limo no ri to no ya gra za gozan le ada
0: ngila zoro a kana ngoro premiere nye bonum kurade ma kutumda bayangmain tajara mi karantu paraskaram doni kutunum gule kuna karau ndara sa mi tapisko uskunuta walan assalamu alaikum nda atkelewa
1: kelewa zule
0: mashallah nduma na janta na ndia boni min
1: ba ba ka zai enterprise
0: ba malum ma
1: malum ka u
0: ba malum ka u ngroin
1: lei kallaje bulu ku ta enterprise
0: naam gila ba malum ka wanya karinyan
1: ah kula do ba ko suwa cita ya dai ma ali
0: naam
1: na kuma kam kije gudunan nai kwata so awla so dubi am ga ni dubar ga yi ma ali
0: naam
1: problem din da rasoro ga ga na na saka da biya kuma ko ka ne gudunar ma awo gudun ma ali kam maso gudu fraze ya cize ni guru gudun da yi ya o to to so ai buri so ai ma sam to cize ni sunna ga lei isa ma torin da ya sam maso kulan ya tore da dai ma wallahi daraman aw shiban ma al siri ma fitra ya ta ko ko lidam do idu ba le din dara so ga ga
0: mu
1: za ku re de
0: naam
1: ah doro ko ba tin dara so man dara ba angla ba lu na siri siri bula dara so nam tawar na folle ba ta so india
0: naam gulla
1: dan ce so
0: amin ya rabbal alamin ta ji harami karantu adish ma ba indo ne ba malum kaw tajin krodo ne bulun kutu enterprise na mada pangau taja assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam alam goro na uta kriya
0: nda wa tukliwa
1: wa kliwa kliwa kliwa kliwa kene di tal tiya wa zu
0: ade kliwa sile alhamdulillah
1: wa malum usman donne chike
0: na malum usman london chike nya krinyan
1: ala kolan kiyar sauta fara yabira gane so falsafa ba potenie ba alangura tare
0: naam
1: kuma dan dia ya ka zana har toro ne ka zai an nguru shimar toro karwar ya kuma tare karne kuriya ka ko lamura sama mana ne sori ne jama jama kure sama za karne amma kuwa zan kuma ta da shimura ba wurin ya languru
0: naam
1: are re kare kana ara ko ko nan dare ara ma so kana amma ko tan ye ba anji ba kare
0: ngila antena ya
1: mari andara ala hapo nda war kauro zabero wala nande sar ningri sara la ntuso kala hejine kaulan kala gari na har pana be gani ma falta e ba kota ni mari tray
0: ngila zor mal usman ngila nge bonum kuradi ma akutum da ben kmain assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: nda
1: bale ali nare
0: nam dot
1: Ele wa sale alhamdulillah nda chira.
0: Kilo assalamu alaikum askara.
1: Yawa wao kuma mana ngir kace da sauri a kozi.
0: Naam duma na jindo.
1: Umar Alhaji Ahmad manajin ba zo gwamna ya Borno yace.
0: Ngila Umar Alhaji Ahmad nya kirnyen.
1: Kwaza pita ya tangwe zo falan gran gura ya ta jewa. Tare yi komisina hente ko kuma almana zina.
0: Naam.
1: Yon na gura gareron sera sondi sere kata pio gotin wonje awaru sera sondi ro kata goti machirma nazinda
0: naam
1: yon ni kuru ngwa misalo kamboro ye ngura awrida na lezin isin wolo kilta kumbula zin wolo mamalaka wala pulanje sera kizina bi yo wonje am sema masuta ire wonje sera ai mama nazinda gumu na karada awongero da yo ngero da kuno ngero da yo ngero da kuno kuna re ngo kindo da kokoluno kalam da riyo nan karo samman da sama fulin da sama banda
0: ngila da jiman yaku dan insha Allah Umar Ali Ahmad
1: kida sai da koro ya jiji mamari ai am zaru sai kalam da sarino
0: ngila alai sidi afani min
1: yana alai sidi
0: Allah amin amin amin amin ya rabbal alamin Umar Ali Ahmad banzu gwamnati tazin ye laptop gonum anda bonum kurade ma kutum da ita bayan kuma'in tajara mi karantu paraskaram done kutunum gulle kruna karau da rason mita fisko uskunu da walan adema taje kwano tundo ya sauya to su loktu ganaro lenye ishen to su loktu ganaro lenye isha da ji paraskaram done kutunum gulle da gonye kunyan

0: ngila zoro harami karantu paraskaram done kotunum gulle kruna karawnda rasami tapis kus kun da walan tamangi lambeji tamtam pole done shatima amat mkaka ada fanuwa kurade ma da jikwa zol mana da kanya kolle na dunin yayi bonum kurade ma kutum da bayan kimin adema klazol mana super uskupal dio lar poloskupal dio araske super au super lar super pol o dio indi super lar araske dio in taji nye bonimia taji adema kutum da bayan kimin taji lenye zol mana da go ta gonya kunyan assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: shekan shoro paraskaran kutum gulero kalewa sala alhamdulillah
1: abukar ngoro shokwari
0: ngila abukar osha kan shoro kanin dimero
1: dale kutum ngul tare
0: na
1: ngoro nde shokwari na kawarla yare
0: na
1: la kawarla shima ar le yagade samma so konno sole ta kutwari sar leida lulum puttara no tuma man leida tuma
0: na
1: na ngoro lan kutja yare bula abore bula mari bula abore lan gutja sakkar na re sulum pat guro di ngo da tan kura e kara kara de
0: na
1: amma sola are gumnati a shuro di na no na banna chima are sola pal ma ba na bula kuma bula abore guro sho kwari suru a to ga mi na lan gutja yar gutni na are di ay ngero ple de corona ga ta ma dan lo iro guro char ngal chama kam bu ji tam la yar yar ma ay ma na de lo
0: na amaro nu yaduwa shi nasha din konnu sola e bade
1: konnu sola e ngawo man mana nyana munna to maran gul toru gul lena do biya ga illa mar de sai ka kan su gwanje yo
0: ngila ngila da je
1: a ngila ba na no da na shi ma de ro andero yaro duri a de na de krai ngu dinan mu ga horo shi ma ora ngu krai na nan
0: ngila zoro abukar shokari kanin dimero da jinye bonum adema kutum da bayan kuman suro paraskaram dune kutunin gulelan assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum
0: ndawa tukilewa
2: ya se bala ni ndawa te
0: kilewa sule alhamdulillah nduma ajinda na ndia boni min
2: abba bula jakanai
0: ngila zoro abba bula jakanai paraskaram kutunin gulebo
2: paraskaram kutunin gule
0: na
2: bala ji tun zaman awon kashimen sola bulbul kuremare
0: na'am
2: bula jakaran sola ci kwaltan sai biya miyo sirin ya biya kanna
0: na'am
2: ci du koksana ro cirbana ta gadirin gano shin ba kuwa shin bar ku ba wala saje uwo masinna yo ko gawarin fulan honye yo jakana sola gule fulwa shin ba
0: na'am
2: yo waru ku gin ga yana mana ku gin ga mana da chafin landi ya zo ci kwata isa o dana ma bai ja gana sai kuma zo kunne ba so ne bai ja wuci ne fa na ja kana wuci ne ba
0: na
2: wallahi aduma kutin ja balade
0: ngal adu kwalta da sulumma lumja
2: lumja sulum fitte sai jin lagin ma lumja sulum fitte lungu so da mana zan ba dai
0: na gra zoro
2: wallahi ja kana gule sola wuri sola gule afal ma ko kuma ba ma koi kuma zo bala zo le murmiya kun sola ko kan lungu balle ka ci kwata sama kulle
0: na kaza da labura de ba sero ronu yaduwa shawari
2: ayo na
0: shawari sero ronu yaduwa kaza da labura de
2: awri yo sai mai yo no zanan dalle mar yo arana ka kai ga za sai nafkara biya ko
0: awala da mana te ma ta din bana
2: ato akino kuma da gana fado fado da din fallan jama na da an sonu gima futu tin ba an ga awala da mun da tro kuma dina yin drasun fa jafan zanya
0: ade mun jin ma sai dero waltu no gullo awru ata ero sero yo
2: yengala
0: ngila zoro a ababla jakana yenye lokto gonum wonum kurade ma nye kutum da ben kmain ndaji suro paraskram dune kutunum goleden assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala jari
0: ndawa
1: modu malaye baman manakin
0: modu malaye baman
1: ndawa kilewa
0: sile alhamdulillah
1: barka ande kutinde ande bama yar bi akuro au pantana marmana na ati
0: na
1: wango karwar ala paras kim ta banaitirna tara kara ya ke im ta kam ne tilone ma kaure karwa odero isa se ya ke na chibla tel ja na ka ta salen yo sa fonjen ma monjin ma daji gwamnati da amdo kuma kilasa kana ma ya amsorin sa kilasa kana ma har cha amsorin sori ne waje cha le za karar da na cikin sori ne yangula amma wa cha sai amda za za ya sai kibula irin da zai
0: yo da yi da so da kibula yanda zan
1: ah
0: ndu so da kibula yanda zan
1: am suriyo ma sori
0: na'am
1: Yo
0: gile am done kis kago toro le zayn mada notu done am zure ma dumbejia dua solu karaduro gasayn la klanzaoro karaduro gasayn.
1: Martan za klanzaoro tamin ha lay kagayari ha tamin. Te ima le zayn arin chip tapta ya te yro izi ni soru dode koda tamin.
0: Na.
1: Ko kam izi ni am zure e balan karar gayn po liyan diwa.
0: Na. Kurusa yengawan za sada da zayin bawo
1: ah gari zayin ma diwa zayin ba kurungoi zata na godan le zayin man sorry man kurci zayin ba
0: ngala soro da jinyar askin yana madumala taji huma na ba mai nye lokta gonum bonum kuradi ma nye kutum da ba ngumain soro paraskram doni kutunum gulle dilan assalamu alaikum
3: Assalamu alaikum ala ari ala guro
0: wa alaikum salam da atkilewa
3: daga kanin ne mai tare da mana idan ya yau lamarin ce wawa mallam usman tsaye
0: na mallam usman london cike ya
3: alalla ci ya ka orlando da ta ce ma ngara ne wannan kuma lamarin ji ai so oro so ne kare
0: na
3: ji zo ro bari ma mora toro ba mallam guro ci kawri kuma gun zo kan yau
0: na
3: da ya ne ro ala guro kuma
0: na
3: oro so ne kare
0: ngila
3: ari ala guro
0: Ngila. Amin. Ya Rabbal Alamin. Malo Usman Nguro Dune London Chike. Kan Indimero. Bonum Kuradia Ma. Kutumda Waltumbu Yanguwen. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ushe kanchiro paraskaram kutunum gulia. Nduma na jinda nandi aboni min.
4: Masa amena ngura adam kolo kolo wa indi kudiaga nyanchi zimba.
0: Ngila zoro masa amena nyakarinyan.
4: Ah du burun der gwamnati ro hayin la ko te mi kura kura suro blai ma are
0: na
4: taunin gidi su bakin no ta sa ko haye shi mallakin dona sha za nan ah suro de ma da kuro waltum kamma lorum yarum inin kuro kuro la so andro fu ku sa tran kala ba ro waltuna ro nan gidi ishi bi ta shi ma raye
0: ngila na
4: ana ka du gwamnati a ko farakin boye nan da kala su suro marti a shi ma are kaunin gidi su bakin no da ska de
0: ngila zoro
4: kurular de kumaro foswa so bari bari kada kumaro kwamjin da yar za su kurun fu tiya alai su ya ga nisya wode de alai su ri
0: ngila amin ya rabbal alamin amasa maina adam kolo yeye nye bonum kurade ma taji kutum da ban kuman assalamu alaikum
5: wa alaikum salam ala yarin da
0: nam da tkilewa
5: Alhamdulillah barkara kuma konto gonjoni mana
0: ngila konto gonjoni ya krinyan proskram kutunum gullela
5: mende burniya bala jaye sama soro wacire
0: ngila wacire nya krinyan
5: ah proskram de kuma chare wacire tinna ale kalan
0: na
5: bayan na tara karambe
0: na
5: shi awa noni har sai secondary school le ma har sai an bursa zaino sai an galzain sa kala wala di kan zain ada yana tarewa mana tana ne
0: na'am
5: ile shi gwamnati ne har nan suruwai diri har kam secondary school ya ma awar so no sign no dan dan so no na sign na so no sign de katab goto iro sai amon jiro da sai ta sai an galda sa sai da sai maru kali har sai yana ma so wando sa sai na jiri men sai ya da so wando chacha
0: na
5: su wayin dan tsoro do har sai a tide so wanda su fata do sai da ai sangal dai
0: na
5: aduwa wa a jiko na do karu yin zoro hannun su wayin gwamnati da mai aski har sai a tide so wanda chacha cha gwamnati ne katab duniya gwamnati sai secondary school ya yi awa da so wanda zaka sai dai sa an da awa do har awa da so wanda zaka
0: mana katab da ma katab da futu ya rogotin
5: file a wani dan tsoro har sai ya tsaye sa wannan tasha indan sa wannan tasha na so ni na tasha ne ka tabgo da ana wa ra'a wani ladu ro gayin da ka tabgo da ana rusuro lardi irin a wuri tirin yan na sai ma ro ka tabgo da ana wa ka tabgo tu ba da ma wuri koro irin har sai ya tsaye sa sa yin sa wannan tasha a wallala gare kuru fai duk sana amma duro mana ne da so ru gudda amma har sai ya da sai wannan sai ma na arin ayu sai donin da sai angal dai sai ayu
0: na
5: sai kan zaman ma sai ille da sai angal dai ne ayu ayu da ya ayin da yare sai wannan har sai no da sai angal dai lewan tunya
0: amin ya rabbal alamin angala zoro harami karanto faras karam doni kutum gulle kuna karau darasa mita fisko uskunu da walan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam
6: aka gabula karna ya huma na ma mure mana yin
0: ba ka bana abula karna ya
6: a ke ma mana yin
0: angala zoro o shekin shiro faras karam kutum gulle ro
6: are are ande kutum yar
0: na
6: a chaman dere kinda har sai da kidan zure funzun gu amma andiya martu kula kota midone sorobula ya din andiya kularin zati goro kullena rayana
0: na'am
6: are are lokala andiya kan bai ma dai andiya katabla goza
0: na'am
6: are are la kati la charabiya kuma samma so turunguro ida samma tusu sana
0: ngala zoro
6: akaliwan kino
0: amin ya rabbal alamin aba kabla karna ye dokta gonum bonum kurade ma kutum da bayan kuman da jarami karantu faraskaram do ne kutunum gulle dana landa jin adema jemi kadaye boza kurade ma kutun so da bayan zana ala daji jemi do ne so da boza kutun so da bayan zana jemi do ne so da boza ma da kunten kuporo kumai daji kutuda kajiro sudu su su done engineer ne kun yamsu na mai aliyu ma ba dare faras karam done kutunum gulle da ita gat kuku
7: law bijjat munsa

kedo, oya bi si abar na yung koris kedo. Bar na yung koris kedo, wa sore bi si abar na yung koris kedo.

0: dende menara
1: loktolan amkada kwasagul tana maade zamzuna su bayanna sadana tanaso amdo ne surodin nilefa sonda salamza sadana su yembeji sa bayanna sadana kurade ma futudo ne litado ne na gultana maade de sendiro ci sana maade sende kurnoza bayanzana tanaso futu kumbuso ade ma kurunso klaklan sendiro sadinnen
2: da jalla ndere hawnde ko edo ke chama ka ko ren samge chindo ne dokla hawra ko dina madago ngi fano do ndiru hawra ko dina kala hijrawdo en sofu ma na diway kre borno yala gidi lar na jira malik ndam di lan ka sharu ga o sala ma jira wa ko ne wazu na turam zaso abanna zinain ndende hawra fano wa sofu ma na diway kre borno yala karapka kanji mori na ptiklan ze lai maranta sor kala ita fazu na na shafu du duriya maranta so da ka ro lan faitien ari mali tari do en gro ngaran namme sro brinjer wa kre borno yala malik ndam di lan karan ga o ko so shi da dai ma ad folon zinain gala har mai kurantun da sauran manin da fonde kudi yana su injina do yankoyin hafsuna injina mai aliwa da ne ya selectin da fuelan clear on to see you.

0: Gila zauro tuma idinna fle indi temtem mala nande sumando so gambuaro ndarason kruno ingla mita fisgus kunu da uwa fellanzu fm praskram de temtem ma praskram lo loro mi maududa nandiro kladin zande nyande kusamyo kla yede krebor noy nasha naptinile fa baisha zamjina kara laji kawa alla na fondo so bari tina tanosto yerwalan jemi sondo ando ana so karu zakjido sonnay mawdo kozna allan suro yerwaydin ngurolan zarba samun zinama au zarbo tumazana suro paraskalam de nimbayen suro afanye tonda suro chidama ziliboy klanzu koy sandia sibilan jete binotina made sonda fodu zana le abile loromo alona ndira paraskalam da dorinye tagat kiyana rami kurin tinde soka paraskalam da gonye gonye ndon darasan ne tawodu mana de da fondo nankaro rashidi la nguro de da sandia sidinlan
1: duro bulla yarwa yar man puro la tondina awola atro buye la krimi la kilata to tondina tana atde bi tawodu mana de do
2: mana e ayguli mira e bukama memon de la fanjai puro ti bodol ma kulez muro video ma zu oke ar ay kam lambe gorin shano yana ala bande bi angai kam suma de krami kamuzi awar ku Rangangal in dipol soja polling gay bi ang ngron jaro kata si dia ko sira ba ja ang kata bula ko ko ay wala dire ko ay o ma ko mara dire sa ko kam mo sha ha normal ay si ay mo sha ko ko la shi a war ja ko ngwa wa la ko pala in jaro bu sa nge era ay ay wala je su ma am su la wi era nono sin go ma pat ba da rin ni nga ngulo la ge su ba da rin so an je war an ja su la war ka je bi a ko sha aw ana sha mu amanu no zan yi da kam da kam ko kalari ngron jam ko yari banta ay wasu ni mo su ganga aru tsaya abu ayya injira ga wallahi ko injira ga fanya wallahi da kuma arjiya ba bayan jama'a da kuma gara kambar wallahi dan yana kam sha ne yana har sawan da wallahi ya musu kuma wannan sai dura zuman go sambaran bai har ma sar to gadan bai ya al kamu ya krami da wangwaru kuma kamu da sawan da ne shan yayi har fa

0: majami kada sande asar nga so asaduna na shado razun za ya aw gadi gapsuna krebor noir gudja na shado na tunile fa bayi de taida gana kazi so ameji kawwa do gapsuna tsuro allan taida zu na sha nile fa wondo so badi tana jami do tana so yarwai na sha din karu kujin za falla india fule da do kuru suro yarwai arman gurolan aw do bali mi zarafa samungama ndu surofato lain gina ta kuro ade ma tawodu mana de din da raso ne shin zu kuye ya kula su rashi din guro de tondo na ade ma lauta tawodu kam da wa da su na maduma kam no ata aw dano allo na diro abilo ro mo faras kram da do ni ta gatiye na wa ad kai so du wa ka jinno wolo no ka mi son suro kre borno kuro ade ma ta na so suro hier wailan yole shi abide loro mo
1: Darasan
0: Allo da jinan diro faraskram da do yina ta gadkiyan putunan diro brokon awol me gun nay dey awon nan diro wurma kana idey ku soto yan dedu shirashi di do ngoro do awol waka zana imbeji kuru ade ma alhaji zanna boma krebor no imbeji kuru shettima mamman malum maranta mago kolise fella don zilipo wata wata kuru ade ma num zaluma gernum baro kandoya kuru ade ma na to maro ina shakun bali ne ta naso ana shan zilipo suruna ambasada baba gana usman awon imbeji suru faraskram deru nan diro bayan su asarin ngawo bayan darsan na irin andiro daji lorom so mazan harami kun dinde so daji naptun do so ya sayo futu shi kuma mada du tawatata na sharo chima dalile andiro bayan darsan na irin ade makamaro sande kula shin kara mana din bejido kuma ro kula shin kashara abi ma fallo da zani kurusolu abi ma jamiro wur mazan ba mason na so kula shin kasharu sana kuru ade ma rashirin guro dide ade lauta mana din bejisu andiro bayan su asarin na ide yo ad kai du gotu kotu katap so baro wallo no abi tarashi mala sambina hulan kuru kazila lardura kreda jemido kreborno idaro surina daje alhaji zanna boma borno beji zande wa sha den ladin
2: duro da awa jinnar gazazzarilan ayi sotai yana yanzu zuri tuskata jaskata lan kareye kawo bayani da fara ganala shafan jana lan an da san masu suwayo walle sanji jami'a kuma zuri ho da ande clandin na turon gwada yana da yada duk so hakki clandinan awdo in butkun din wajin na awadon gwan din wajin na autai ta sanin ruyen dan maso hakki clandin awda ruyeyya mana ci annan ka duro shafi ma nilefan fun ba guru kin da do buru suran da yana kusa amiyan lokotulur na duk so ya ci zai faru na kurun duso awwa zana da sha duk suna runotuna annan kaduro awdo yin gawo laman kallafin yanda almashi kuruka daro mana yana kareye rolan yayro ngana mana lan yayi mana yana rusan duk clan zanzuri ho kure sa duk ma fitina da arma bai tuna bulalarin kam ganyen cewa nan ladan kawo ga nasu ta ga zanguro so diriza kirkin da ya fatu fatu za sabsai yo ayuwa zo ko arsa gi ba yarwa kurazuna ruda turmi na da fatuwa kula notinya notinya kamso gazau so din dumaye da sun duso maru nozi surun guro sun turi inda ka duro gwamnatin da buru ya sai kidan zan jami'a do ya kuma an zuri foya bula ma an ji Allah dan ji don gurun da una am do in kuru da ma rahama do surun guro in da wura da san maso ko a din a wudo in gwazari wa zina da fili zina shin je kiyo amdo in bursa inda ruyayya nagga durliyo amdo in kuma do in zulfo yoro durliyo bula ma so la naso nan dima kaza ga lallar biyo guro yo annan ka duro guro dole na awsan kalli waja no da jin zuri kulliye nan yayya sai su bannatiya a da samar bannati annan ka duro awade tun maro surayar wayar fato fallan aw ade to din mutum yo go sha da ku kodutuna legap suna grata noti inda
3: yo ngla yo alanguro kuma hutu bayanar andiro kasarata ro dimari kuma au arkai sodu na sharo mai ya kadu ida kurare ma jami bulaya alanguro da gwamnati a sotidin kurusan da naftin nile fai kare borno iro kudor maro yo au arkai sodu katafado kuma ko mu ma rubutiro wolo no ma food and kare borno samaro kazi sudin bawa
2: adma mana ro san so mana inda shi awlade sai namnam maiwe kulonoso au gwamnati ya kulonoso au duddawun duye soro lutuna nile fadi fondo do arishman bu so kuma jin ya bune falli mai aure ma kara wazi ka hanga kamto ya sura shin bai Allah ci zina da wannan rumiya kan maso lamar da ayi lambilan kanta da hannun ka zo bara alawe din dillaro ju kuma har ma bara alawe shin fa da tsatto dari za ala ritorin baro wondo no ma awar din mai no jin bawo dan nan ka duro jama borno ya san maso abu yana bune ba kausu ba cinyo ala koriyo bula ma handiya la nan ja aja handiya mai rige borno ya gwamnati ya san maso lafidaro da jama gubsuna kuntan san matrin yaye irayo dari zidi nam ne tun maro dunoro muka fiye da karkadiro ma wancin ba da rihasu kalan zai ni ya tunni absurd ne ha matan nan ka sauro da ce duniya sa mi yau masu ni lelan taya gina haka moto ko jina ronimin ka awani min tun limit sa fallar gendi rita fallar sutiya fallar captain din kulli ban dama sai da nan galo do ta da inda sibile guro guro ya da da ne ma wani yin da ke shirin mu nilefa da abisu a kosana cinyo tare da doklandirun nilefa a kudo
0: gila zauro harami karantun da so adama zandedo alhaji hassan zannaboma kare borneya broken awal me au andiros dandiros now lauta nasha duruma chiskata njeskata andi sama kare borneya du nantu nilefa baydu andi ateda zamzuna do gana nilefa so do fondo bade na am so do chiskata jaskata ro walati kuro adi kairi katabla gotiro wallo no ma taida zaka zi so ihula so di kuro adi ma wagari gapsu na sandiro bayin so asinna kuro wa chiran zili foi do gultia chira man zili foi foi falsgi jemi bulaidia kuro adi mata no so mai handi kadu yeso sama chikomo tututiro asalale kabaro mo jimba so andiro bayin so asinna kuro aw adi kairi nguro fallinto ondo nguro agade din dunozu fato kada beji notia kurwade ma amdo kada aw noti ya so meji buladin form zain katabdu takuta rogotiro wallona kaziru hulan cima awodoi kamaro ande ateda na kazizin de masu ande ro baye so asina ngila da jarabe kretin de so kawdere da jarami na ndiro so for scram de alamba enda kusoto ndide saidin do play ne meji tamtam ma ngaw play ndi ar kringe ishenain dare da jarami ande ro baye enda saidin sana de broken awol men klewan ande akrin sano.

0: gilla zoro harami kirintu inde so wanda nanda kan yesterday gozi indara son kirinu kilamita fiskus kunu da uwa felanzu fm paraskram de tamtam paraskram do loro me sana de broken awul me baboro che zina sana de kindi me hutuwa da tade nan di bosso kirintu nan di radio waya mana da premier club paraskram de maulude din andero bayan do so nanawin aw awunzu gade gapsuna diol waya mana do ande ko ndu shima kuri uskufal dio lar fal usku fal dio arak kuri abi kuri lar kuri fal o dio indi kuri lar arak dio kumaro dio wa mana de furum gata rami kuri tuju so bonum botum kararo wollo nak da jinye kala mawdu de nan dero bayen so kasarum dimya jami ala bara suku duka da kumaro anda jezain san de soro faras karam de do rubta san de bayen za ita gaturo ngo botu broken awol mi gana ba dio wa mana de kamtana na jitima ire na woltu ma de abo samin ngo woltu ba gari gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: ndawati
0: nda pato kilewa
1: kilewa tsule
0: alhamdulillah nduma na jin
1: kisha faras kwa mitaga turo maya fatima ngolongo mari kostine
0: fatima gomari kostine ushe kinshoro
1: yawa lale ushe awadu haya maro kusha kutu masa igunzana ili kirma awadu falbi ili kirma ande ambula ili tira kura andia so ndena li ay tira kura andia so ndena gulunia mango suro bulair madamman go bulari isi faraksena
0: ali
1: suri bulailan sama fato kura kura gerra ta kina kura kura tukna ay suro din gana sulin maron dumai no ji
0: adin futu noti made guzana ide
1: iya wa suro ngoro shuma ade lande agi bula mande langa yi
0: sai
1: am gurai na kudin da aman duma zalin zai rasu cikazin dafa ta ai zakata sa ngai ro da anare ai suro din daro duma zalin zai rasu kulashin na ba langa yi
0: adailau
1: to sai mala ai ga sulin no ne wala awa ga sulin mano ne suro nguro fallen suro nguro burin ne la rohin fata sa uro zakata kwallata korrata biya suro din kan me ga yin sulin rumba awim lan ita gasa solin rumin amma ai kurodin daro no ni ranga yi
0: ande
1: a omanyen ari sai ti a saudi ero ande a omanyen ari gumnati di langa yi junwa a wato a la nanguro ya bula manguro ya duro junwa sara sai ma jama da karngo
0: langa yi
1: jama so aula so ari samma shi ai magun shi din min do din shi ma personal kamguro ya da ta sosan dake amma bula mala na dai fidi duka zangawar duka zade su kam dai isa haya mara na fitin ya zadin zai sai rofawar marsadin ara wala na ma rasa kulasa ndan kadim na cinima din ai hallin mura rasa kulasa no zai ya dan guron zan nan mun langa yi sai dole sai rofawar sadin ara wala am gura ide sai ma juno doi so nda purtu dai bula mala na dai ga sai awa pero mata ki gozan no zana dai su san jiklan dai awo shi ma da kulasa sauki bula mala na dro fadi langa yi amma ku bula mala na san ma songa wani dukata taman taman si ma leja imlan rumau indi man charumba ya kaman charumba
0: adai
1: langa yi andi awo manyen de lana sama dro burnya bula dia son sero ala za sana ma san diro fawa ta de kemta
0: mali
1: akarunde jama'a da tsaya nan garo leban
0: langa
1: yi
0: adai
1: ya sai fawa zambe dai su ka awadi cida manzuriyo yero fatiyero wallo noyen sai ya goze ya cida manzuriyo yero amma du so sai ya buri din mun zai yi yero suri ndumai sai ro daraja ala nan kala na bula ma kuko na mangura mai ya kozuna aiwa azu gwamnati dai sai yanga wura kala tare shi ma andero ala nan kanzuriyo ba da su
0: ha
1: da kurela a wurin din lana bula ma da sai maya mayo kau baran zo dro
0: ade lauta
1: sai lan bula man tija lane religion lane tija ajai religion ajai lan tija Allah ndo tiya baran zo kam du kojin sai ma din nafsi mile wa ifonde ya
0: lo
1: magara ma nafsi mile wa tarbiya duri nje ya tarbiya amje kuraya san maso kilewa salayin churkara ya da an saro ai lan homo peace du so nde wallahi ari man homo peace so nde amma ku isu sai rutu ngau ya gutsiri kuma ande rosu klare mata ki goza kurukin indiyu awure amgure ya kondin de ngura burin milenu karau kal jinarin kali ai fato ar zakata ta ka da rosu din kam na ruwa ro wallo no ma ka uga na tiya isa ga ta solima nda bin ketu ai suro fato ar yendaro ranga yi
0: ade
1: da buna ilan kam ka taya nyan no zina kurongure irman ya wajin ayya ayyana ma so ga mwe fanni ne no zina kam din ya shi kara ya da isuno din shi suro bula ya nafkata marima da ya kallo cin gafallo
0: ade
1: ranga yi
0: ade la
1: ade su da kala o shi ma ade lan mata ki goto mata ki goti ma dunogu shi ga wai ya goto da tafan je ne da kwaye kala o su ma ade din zaman da so da shi zada za la na bula ma ade ro gwamnati din nya zuwa mama din no lono ma so jiro fawa ce sai ma da fawa bula ido
0: Inshallah. Gila mashallah te danyen yiro askrin na ya Fatima don guro gomare krentu made putu she andero bayenda sanada kuru ade mallo rom du she putu andero bayenda sanada gomnati do boto asna mo yande kadu ye do waltu duno sura kuru ade ma jemi do yi kre borno ye naptu ade as hondi putu aw ade nguro palli to ndina ide nguro gadi so de kulastu aw ade ke ya samun kama be jiro wallo no yi cinama do zilfo ido sendia burunza haptu su ande robayen su asinna daji tayi dan yura screen na loktum gon man diro bayen na da kan doro assalamu alaikum wa
2: alaikum assalam na da ba san
0: da fato kilewa
2: hello
0: da fato kilewa
2: da ce dan da ta san
0: be alhamdulillah
2: da ka wala
0: an be san dare
2: sarun do sama sa screen yana
0: ade lautan duma na jin
2: na je zara mana jin gurti ke tire
0: ingila je zara u shekin jero
2: kam la ku soto so duje den guro ba isha kam nono maruma biya kamel suriya ka isha kap yal amzu sa cha nono anguro ya de kilal men ne la din dina ku irin ausiri mama bale
0: arwa bayendo kuma shi rashidi dai rufani mi rashidi doi kuma awo doi zarafa samun fatoni sa dana mari kam nu ata wono ne rashidi no zana sha wono ne
2: ayo ar maro na wudu ku loko ampe haya mai kimina tudi kimina sala ja haya matala ja tam gai nono mama ngo kamin de kullu karen da ya sha garazana ni sha mugala rumin amma shin go zahiro kam galazi yo hadi dia su tin duma kam so da ada tura ro notin ba kurman ku shar mar ko dutuna ro ne ma ngon ngoro ne da yana sakma karayu no basi Allah lokula tara la pili chuna da lezu lazu garsa din din bunduwa kare akbati abati ar bulan kapula la ta rukata
0: chon
2: da so da grade de ro manajo yo da jiri ar kada da sam la na sha radio ro rutin ba wala so bulan da yalen ku awa so kana sam maluma rakir maluma aw karayu do kuma sai so mananyen
0: ala
2: do kuma ah boko haram gulle ende akara la na ngu kara la boko haram ba kam do gana zai ba kuma maro yala ya le ne kula sun ya boko haram ga isha kula do da pen awala bi ar zum kata yar wallo dora ta kilan zaman nan ba ba san dai not masa dai gulzana dai bi ala koro modwa
0: sun
2: dai ar bas kam su yin ga mana ga dai da ba lalar din da ran tin ne fa irin guwa
0: amin ya
2: rabbi ala kam mumin so ba san siriyu ala kam ba tiyo so na ta tin ba kaman da Allah nan ji ba lan shacce zo
0: amin ya rabbal alamin gila ta da yin ras kirena loktu gorman da loktu Allah botro aja zara kretu man da sambe so she andero bayan da sunna da jidare da jirabin awar ta da zina hangal songo beji da jibutu she hawa karu yelan bayan da sedina ide da yin ras kirena gila da jarabi kretu ne so bulen da beji tamtama ngawo bulen da arkrinye she nan da ro faras karam da ragonyen konyen klewan andi akrun zano
3: Needs production.

0: gila zauro harami kerintin deso wanda da kan yase go zin darason kurnu kilometer fisgus kunu dawo fellan zai FM paraskram de tamtam paraskram loro me sana de broken awal me borwace na sana de kindime nan di bas kurnturo diol wai mana ida kurmena nan de botu do sadi kila paraskram de mauludun andiro bayan kandwa ita gat kuin assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndakilewa
1: ndawa de kilewa
0: barka
1: barka alhamdulillah ba san maru san ma fanyana kuma nye kwale maza hun mu kwazin har
0: nduma na jindo nduma na jin
1: wa ba gire ma bla tore ko kuma na kwanda ga raman motala ne abo
0: ba gire ma abi wa kayo ai kurma ndiro
1: au jari da sai bara lai
0: na
1: tamu sai tamu kishana bure da guzina ari ai shi gamna kalanzuri na tusa sondi
0: a de samare guzu gamna gire guzu shi
1: da ne ba de put our shi mai rishi mana form daga naji
0: are
1: dana duno form duno mai akwai na kono bana
0: bana ba
1: shi la gomna kalan zuri power baran zuri shawuru ci shawuru kuma la ajanzo su ajarin la na su la narbura ma su ya goru wana a la arhun bula mai yayi makata ngurai ma zuri rati ngurur ga gawo cekin da kam doni burshen wuyo so gayo cekin no panzu duma wande duno mai akwai zuri kam doni ra ulasi ja le la sa zamen sen so kurim ba kurubula ma da aur chul suri man kuma da tar kam langura la wanda gana chiro lem kikir gen mi kan sala me kan sala kuma sa fo bi yi mo ya de gargaja lo dono dono sanar wolo ma kuru sata ngoro ta kike kinga kam burje da ya da fan diga kura kura sa sori firi kura sa kam jir dole kare su tire diar ngoro akai bula ma sor duno akai choro ma wallahi wallahi nan pinne wa gana fanje amma kuma kon gororan atima bunduri shi za turo ginya kuma duma akai ri cizinya sori bai and so what it is barans gomnar shi manda ji angwa warwa na abula ma ya shiro fawa ikira da kam goron zai buje ni so ko za su kam shiro kutusu a wulaner ta zaman chodum da jogo zu wallahi bula ma kuma wa tara zaka am gurai rati da maza kuma ga fatan duniya kam burji sai sama za ku rafe urumbula maya kula tira wa kai ngoro zo waja wande wasu sai wande wulangwa zo kira mu ko nguza wallahi kuma fata ngurje da duka za kula sai amma kuma fata kam na da yanti ma amburje ni yero ja kula na kam ni sai sabe zo sunyo zo grazi wa wala zo ya la war jari ngal anziri andere re corner ngal la ala ngore yo sai bara ala
0: sai bara ala
1: awa bara ala ma sama kuma shi zari magana gara ke no suti
0: ade lauta
1: kuma ndebe ala kam jiyo zo ala shi zo ala ikazo
0: amin
1: tu ya ibia
0: amin
1: maye kalmali biyan kalbiya kaman da jima ga zalim dalar da mazalim jima kan borwa na hura su kuma ala ka ce mu shi mutum bayan ala ka dawo ne su kuma da ala ka dala
0: amin
1: amin yeri kun bare ala da ka
0: amin ya rabbal alamin
1: ya ade jawa da fatan duk lar da duk son kaman di
0: amin
1: kan biya borno di ne mutum ba borwa na hura su kuma kuma di ala shari da ne shi ma zina shari shi na duk ala ala kala da rakar su
0: amin ya rabbal
1: ala da ka da ni ala ala
0: kila
1: mo modade kula da ina ma tuke lakin joma tiwa barkin baba ba au shara ko na yande sai wanda kirmo ya libor ya rawa aure ne kunbiya
0: gila te gila
1: ai son suru bulara tuke ne ba suru bulara bule dikum
0: ga kurwa
1: ja kuru tumla
0: suru bulara
1: kallo sai ni
0: ala suru bulara suru yarwa ne
1: sai kamar asala da ala ya riza kin ga mana riza leira riza sai dinare wallahi sai kuna dinai biya kawo ma dai liman ni ma dai adima da ku har karon da kin da rin
0: ala jiraza
1: kina jirida na sajira rimana sajira riga jiriro da amiya biya lereke ba aye ba raga sunari arum ka sajira ra cari ka sajira ra siri sondo ya guza
0: are da
1: ma da tan zuwa sako da zai ko sun jin baya ala da ni ai jinari ka ne na yaro muna sai da kuro gwanare ko am sori ni ngira ya ni ngira rimana ya zo zo ji ya ni mai ya zo sai kita bi da ala rive wa ko ai zan tara ta bi sai dina ci jino ta kawarin gasar guru ngala yalmi ngalar wata jiyan amma dina da ya safila safila rikam lele ayi wa hanji mara
0: kila ba
1: safila rikam don don kamen kafila su son da yabuza
0: ba agrema nyiro askrena loktu amin loktu gorma dia loktu allah boturo awar taida zakaziyan dudo boja e hawa karwe beji taida zina awar jamisu kazijin da jiputu kishana doyi kuma fatima broken awal mi andero guzina dai na sharo gwamnati son masirin tabgana mi andero kre borno ina da ina ma nafte andiya kuma da so andi duwan duwan na so yakin na roda aw aduma da kulas turiro wallo no adun goro falli to ndo da jingoro laso de so ana do yai aw adko so dai kula su tai da zu ta wada da ta wando. Assalamu alaikum.
1: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Ba zan da su kiliya.
0: Nda fato kiliya.
1: Kiliya sai nda bula.
0: Me ya alhamdulillah.
1: Dike a nan manajin.
0: Ngila u shekin shero. Auno nan ya bom.
1: A auno nasu ne ya boko.
0: Ngila u shekin shero.
1: Borun da dai ba ngai da kuma karako.
0: Yo yo. Nasha don zili ho kare borno man.
1: Yo nasha tiran zili ho kare borno na.
0: Are are.
1: Ngila da ala bana suru ala kuma inda bana suru ala ne ka darke.
0: Amin amin.
1: Are are kira da suru na ala bana.
0: Dai da zili. Duwan duwana sore. Kalla zallai kalla man biya fizai.
1: Dole dai wallahi kam kur borno ala Nigeria ala kam da zema ba ala da kuma da jira safara ala da ya kaza.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ngila sire.
0: Ngila mi sai da yin yura screena. Loktum gon man dia loktu wala mbotro jamido ledde aw blame sandiro liwa am da gam gani. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndak liwa.
2: Liwa te bana masa shu ari kiti dir taraje.
0: Ngila bana masa hushe kin shoro.
2: Yawa hushe. Chidare ande jemi me were.
0: Na.
2: Na turumi nar surunguro en sak gena da ware. Kurkam ande yidwa. Kurdu aw mukonzi ar lam nemiye. Wala talai rangam awangala jibaw kuma tamma jarawa wajina ruma warar zarab ade gwan kurum tada adam manaye ken doro jero gwan kurum tsiro kamare kume yo adina karro ande je mi meodo du daye du kam de ai suru ai kalak ai tindro ye kingana ye dero lo roma kwae chirabe ha shar kuma tsawa da manya goza kasha kasan me ni kedo ai ni kedo kuma ta ta jami'an zuro e class waye ma har ma wari ya kinga ba da kara yo anda karo ala pororo ni lewa tinda ta ce
0: amin
2: ala kam tiyo so putu in kada ala sha su mo chimo zuso e zaman dubare kam zuma ko zuma bi ala sha bos ku
0: guru zaman na mor na ka ba irin mor morar dajin ba
2: a ba zaman dubar ko zuna ala su mo zuso ha u bare ma ba
0: Mm.
2: Ko adam ga rai gotiya goti. Annan karo ala sai bus ku zala sai down dia.
0: Amin. Gilata da yin yura screena loktu ngonum andia loktu allan boturo. Harami krintin da sallan da redajin foras kram da tamtama foras kram da loro mero koshe. Susu sawani chide. Wa banadan da foras kram da ita katka kana rota naso kusoto andi. Alhaji Hassan Zannabo ma kare Borno ya kuro ade ma malum maranta magogoli sai mamman Shetty ma fella don zulifa ta wata kuro ade manum zaluma girdin barokin duwa ade ma kuro notu mana shakun bari ne ambassador baba gana Usman Auna hudu zandero andero sarna da de naptu nile fa ya de kare Borno ya lo walta kin shi ade jami do kare Borno da mai ya kadu ya gwamnati ya kuro gare gabsuna da de kila kila kuro ade ma shita na sharo cira manzuri bo soyi adira murade tuna aw adu kai dina tun le faide ishin no wallono murade tuna daji allan nandiro faraskaram de tamtamare dare daji ramdoro kashe kuro ade ma injiniya da koni hapsu play kiji kiji nandesku faraskaram da nandiro takar gnaro wa nandia sai loktu fuya

0: Dala are da som tin waje alabara su kambe da yi korare
1: na dam
0: aba bulama dai kana
1: yo aba bulama
2: aba bulama dai ko lera hanzu na da burumbe dadin be kuru surola din bultumbe
1: bultu
0: baba mai no
2: jara da tambila
0: tambila
1: da ufandum
2: kulle kana akwa
1: kan zuro ka shi
0: ke ko zuna so mun na madu
1: yo ya so ndi
0: ni da wani yo ka ke duna ya kira
2: yo burumma
0: bultu
2: na bultu da ji awo
1: nan yin san da mu
0: ada tulur kuma an gibiya mawo
2: dangai falle kin kuro nganaw
0: nganaw tawar shi ya tara
2: zo ci dirije kirje sai be awo bubucin ma
1: da dio wandwa
2: dio wakonde
1: na dani min na da
2: ayo awo da kuma shi je tumatir ya gulluwa ro ma sha kaska robotin ne ma ngurliya ya tumatir ya da ayo murliya
1: kuma
0: shi kuska din ba aba fafa ci zidajin na bo dajin ba bo ta so shin nan di da magare gare
2: kuska roboto ba mutu
0: ga irin kuma korodu
1: ni kanum diyon na adam
2: diyon ne adam
1: da wani wa dai wani foldin da yiramin na da yiramin
2: na
1: wani foldro siren na da siren
2: ngari mi wanta ka ba kari ngari men kari ba
1: ngala harame karantu inda birniya buladiya ka kan Dr. Allan daji korondere ta nasmaro shi karantu man da ya sambe sa kuro bande kuro shi malam do jami'a bula yarwai jami'a do university yarwai ladin kwado professor Muhammad Waziri shima kuro shima ma ada andiro kita gasu karantu inda so da kore kala a wushima da yin nono so ni ai na Allan samtala wurin da ya duro isha Muhammad Kamsulum Nyiro daji wuri India ya yeah. Ababulama ni uwa fandum jo daji Nyiro wuri yaka Nyiro yen tenaso shi Ababulama shi preskamde shi maladin daji shi wuri yaskitondu kuro Ababulama na shamu ishen kuro shima de Muhammad Waziri Shidoyi malum do jami'a kreyerwa university da ma shuma andiro koro shuma da yace koron zuduwono da silabalar da andiro samne
2: da silabalar alama jiri kuma kantiri ramso
1: fal
2: daji shi ayo kare suru yalan kontin ma da out karibar mar kada to andin mar
1: kuma kan tiliram gulluma
2: kan tiliram min kare kariba awo da shila ba ya gullum shila ba yawa kalim min shila ba
1: yawa indi ay gade nga karenya lokton de lejin ne na
2: a oya chai de kolle kamsul mo yake
1: ngara mamir kamsul da silabal na laran da rasun ne
0: ha ti ya holle man to ndin ya kamatum
1: da dai gulle
0: a dai kamatum me silaba
1: gulle ma tamatun din
0: kamatum kamatum gulle ma
2: kin tiriram mun aje
0: yon gara
1: a gulle zana da ganya kuma andi shi son din
0: a
1: ni kap sana dire
0: ya da kamatum du gulle zana ma chiri burom non ma
2: chiri burom be no na
0: yo postmaria a yo shir ma ya dadma
1: Shilaba.
0: Ah, Shilaba.
1: Yo, I got it.
0: Karu. Shilaba.
1: Yo.
0: When it Karu get all the regular Karu made a sort of number, you know, you was in Shilaba. Tarim by a chuso. Cantanaso. Say, I did Shilaba.
1: Dawidi.
0: She died, qua.
1: Grimin now.
0: Sai ma shalaba ya yo da grimin da za somzu
1: da sana da na
0: yo da ah ba shalaba na wada wato din draw ba gullo ko ngala
1: ngala karantu ne burniya buladiya ka kan Dr. Allan shiwo man be ya
0: na'am a sho shembe tawodo
1: na'am
0: shembe tawodo dai
1: daji kakal lokta Allah

0: shata
1: ngala harami karantu nde burniya buladiya ta naso play do alimanga adu ndarason nin karniya karau kusoto ande de donye isana kusoto ande de nendilin zado intalam kanure da haptu nan karo san de jimde hawari allo kesha sonya harami karantu nde so kusoto ande so do ngo san de isana uso kun sharu karantu nde burniya buladiya sun do ano zaya wazimba
2: amina muhammad ali
3: ummi kalchin ibrahim
1: ngala arame karantu da so adu sandima ta naso kusoto ande doyi donye isano daji ummu kaltum na samu isiya da wutuma o
3: insha Allah
1: daji kanuri mana mayo no shi malo yayo no shi malo
2: shi malo fuska
1: hmm
2: fuska lamjin ba
1: Sumale fuska lamjin ba jamna ma yo nyiro sumale yo
3: ah uri atta ko yin ba
1: ngala aba bula ma alaji amit
4: nam
1: sumale yo na
4: ah hayya mana de tawod kamillo to mangana zapsana sumale fuska lamjin ba ari shima ba yendo
1: yo amit kamsilo
5: ah uri aba sormai ade ro gana la tuma sakana da ude maran zar ma wago jin
1: ya ba ayin gazazin
4: ah aw shi maloy fuskan lamjin ba da kam awlami zan shiro tuma ma shidiye sidin ba asun mana do dai kuma shi maloy fuskan lamjin ba so awaga da so ma suro roko kum kata asun ma do dai awodo ne shi kam tuma ma ma dai awda sidin ba biya da awala kam duro to mama shidi raksu sidimba
1: ngala karantu nde burniya buladiya ka kan lokto Allah ndarason de makrani mitafis kunuskun amina muhammad ali wuriyim palpalle wuriyim yakka kudo ni korma kerim ummu kaltum niyai daji na Allah nyiro wuri india nyiro yen preskram de shimarin amina muhammad ali wurin ziyaka ummu kaltum wurin zu india Abba Bula Alhaji Ahmed Wulinz India Daji Muhammad Kamsulum Shiyai Wulinz India Kakal Lokto Allah Daji Ummu Kaltum
3: Na'am
1: Na samu ishe da wutuma o
3: Insha Allah
1: Mendin yakke
3: Mendin yakke
1: Awobi a mendin yakke
3: Mendin kausiya Mendin biniya
1: Misallo mendin de kausiye Sa
3: Ah time
1: Yo
3: Lokto
1: Dai
3: mendin kausiya dai mendin kintau kintawa mendin Allah udati mako
1: ngila yo mamit kamsul na samu ishin
5: nam
1: mendin yaku
5: ah mendin kausiya mendin buniya kintau me indin na ya kare udiya
1: shira na tun
5: kana nam ko kana shiro
1: yo amina da nafsin ba amina mendin yaku ayya ayya ore kanzare kakaljin ya
5: lela yure yanda
2: ah wato ya kanza da kwai fa
1: yo ayya ayya
2: main din kausiya main din miniya dai kuro kintawa main din ya
1: shira ne nabtu
2: ah shi tumara nabtu
1: dan abba bala ma da nabtu in ba ka andar abba bala
4: ah zindiyor falluma andi azuin kanuraya gulzana sami main din ya klan sami main din kausiya sami main din buniya kintawa main indin saya
1: saya
4: ade ade shima mendi ni akodo
1: ngala karantu nde burniya buladiya ndarason mitafis kunuskun nota o wapellanz fm ummu kaltum koro wuri im palpalle wuri im yakka amina dia shiro wuri india ya abba bula ma alhaji ahmed niya wuri india mohammed kamsulum niya sonya wuri nyiro indian koro ndede daji koro dio zaptina koro dio zaptina de daji muhammad kamsulum da wutuma o
5: nam
1: dio u arinda andero filani au dio u
5: yo dio waro gade u ah da dio u waro dulu dio dinaya
1: dulu dio dinaya
5: malma bla
1: da dulu dio dinaya
5: nam shipal
1: yo pal
5: malma bla makai dio
1: indi
5: kitawa diew
1: yak
5: ni musulma kamu diew
1: diyo non gana de diyo ya kuma zamun falgabsu
5: dalu diyo dina ketawa ka bai talamun zu diyo
1: oh ngala amina
2: berani
1: a diyo diyo o manyan bianye awado diyo diyo o manye she ango ka anzu kunzuna kanum ai ai ai ai ai ai
2: kanzu da sama adeid
1: ma ai le ai gulzu da shi
2: kintau
1: gawo mm ngala aba bla na jamu sha
4: ah kamso de kuma putu muhammed kamsale me gulzina ide dina kaba malma bla makkaya hadisa gulzina de daji kam du wone chotto fillat mazuro wollono ma suro dina ila den gidiya putia alma yala are diyo ye falnzu diyo kultu indijindu bla makalan ka bambe daji fuska shin gidin ne fuska fitin na sarizen shin fitin ne fuska gidin na sarizen daji shin anmi fuska yalan na sarizen yalai da fuska anmi na sarizen adai talamo ka bai diyodiye indijin madu malama bla makka ya done kulta ya kazen madu sandiya kamai halifa rosedina awa imam shafiya Imam Hambaliya yawa
1: dogare
4: Malikiya Shafiya Hanafiya Hambaliya sandima malama diyo bla makkaima kulto yakajinde kamde muslim wollono ma kamu diyo wa ko jumba illa mayro walzu aw malum kura laro walzu cirfiro lai kulzuwa diyo do shima home do ni sharai salam yo
1: nam
4: daji kuru tauriya lingjila zabura furkanna alharisa diyo sandima wasila ro nafsado garen kawdro kultin mar ada sandima diyo udo
1: ngala karantu nde burnya blade andara sandima karin ya karam mita fiskuno skun ta u apelanze epemeda karinu yai jaw kuro shima diyo kakallo jabtnai solan daji samtala wuri shima diyo isha muhammed kamsalam wuri mpalpalle wuri myaska abba bala ma alhaji ahmed wuri indi umu kaltum ni ai kanan biyo la kanzar naptum
3: kanzar
1: mara kolenyiro wuri pallien amina mahmed aliyero wuri pallayen umu kaltum koronde derere mi ade andero jamni men
3: yangala
1: asun mana njululu yona njululu runo numa yo njululu yona
3: Tarasan akwajimba
1: timi akwajimba ngala amina mama dali njululu
2: ai ci akwajimba ya
1: sama njululu ci akwajimba ngala ababula mala jamir
4: ah shi kaulita ida samun samun shi malo e fuska lamjimba daji njululu timi kapsi imba bronum njululu gulluma da ci timi aha timi tidelero kapcin baye gulzai
1: mamir kamsa
4: imba
5: adai da ma dilele sharri da timi kapsa imba
1: ndo gulzai
5: adai
1: umwa
5: umwe zina da timi zina da shirma karan zina timi kapsa imba da
1: shirma
5: umu da kan bai
1: wani umu ka kanzila sori isu kure na biyawo kanmu dai sam na wo kanma ngala dai koronde shima dereren me die saulan daje umu kaltun wurin zu falfalle yakka amina ayi gulle menye ciao ni wurin ba haka za aba bulama niro wuri falliya muhammed kamsul mero wuri fallayen so ne karantu ne burnya buladiya ngopule inde puye ma ada karinu ya proskam dera goye konyen ta naso proskam dere ndukla ya kleon andaga ya

0: gala harami ikirin tun da birniya baladi an dara son kirin ya karawa metapis kono skun no ta o wapel lanzu fm plus kam dede plus kam dukla ko ron dede pal palle koro araske koros araske ma adi samaso jabduna daji kakal lokto allan kusoto ande donye sana de tanaso pero akleak nendelin zado entlam kanori da habtu yete nen so sendie proskam de den duklawe da kren zenne solan sendie kuduro isan jumdi hawore do rupta sendie so proskam chimama adien awala palla india goza isana kuru awala palla india seyen no zaya sarana solan isana sendima kuru amina muhammad alia ummu kaltuma kuru rashidi ande indi mbezei muhammad kamsulma ababulama alhaji amita nduda in koron zumbero lona ma daji sandi ade wane sorin zolande de super uskopal diolar pal usku pal dio araka super au super lar super pal u dio indi super lar araka dio zola shima ma ade zola shima ma atuma tarero nye bonum proskam dede indukalawi allan bonu nandiye proskam shima do ruptu awala pala india go isuwar olono ma so ni harami kirintun de so putu buroi gulien ne de koru ima koro jawun zida koro dari kakallo walzi koru ade ro wallona ma daji nduwa nduwa na sonen diro zaptin zol waya mana de de purum gata super usko pal dio lar pal usko pal dio arak super au super lar super pal u dio indi super lar arak dio kakal lokto allan bono proskram de indu klawe sana de kan indi miladin nande bono kauli ndola wolo nande proskram shama ro rutu ingo boto malakan awal min bozana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam
1: Bawain daro kulewa.
0: Kulewa sile nda kasade nda yalla.
1: Alhamdulillah ala zalil dio.
0: Zade ande sama iso nduma na jindan bom.
1: Ba kura kirimi kimela no mama na ni ngoro ba zeri bundi ala nya boko.
0: Ngala iso kasade ba kura.
1: Ya yo se kore falme ya kalti mo haji.
0: Yo. Sa da wartina ji as.
1: Kandiri mana ma yoro ngulu ya yoro.
0: Ngulu ya yoro. Mm. Omo kalti
2: Na'am.
0: Mm. Mm.
2: Nguliyai?
0: Mm.
2: Kamar.
0: Mm.
2: Kamar mara walle.
0: Mm. Jafsina.
1: Ah, so ni.
0: Yo, dai Amina. Now, Amina in your Jafsin.
1: Arma, Amina za mele.
0: Yo.
3: Nguliyai kamar, kin dau kamar magande.
0: Jabs na ala tam gono.
2: Takura ndio ko zo.
1: Ngolo yayi kuma ma gande yara.
0: Yawa, kinda wona da shida, kinda wona chatta. Ngala ya sai ya gana garata tam zana. Ngala bakura babur kuska mai ngoro waziri ri bindiya ka kallukta Allah. Sai bozana, ngo botuma lai bozana. Assalamu alaikum.
4: Kuma ma gande da ya.
0: Naam, nduma na jin? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kutiya walti ne bone, bonu ya hangal ndo de na gaden, kurusan dure de ndo de purum gatar wallona ma. Shawajin ba. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: Ndaw tikilewa.
4: Nduma
0: na jin dan bom.
4: Momodu nguro blabrin ali kotokai.
0: Momodu nguro blabrin ali kotokai. Nyakrin yen.
4: Wano korodo
0: mm
4: no su sudai wono kam lai
0: na
4: lai to motoro no su sudai wono
0: no tu sleyo
4: no no nu wato te wo
0: yo
5: no nu do
0: wato nam nyakrin yana
4: ah kam lai am la ronga yono atai ma nan
0: yo ndunyo japchin ba
4: ah ao ba kam tulin yai ba anya di yai
0: ngala aba bula ma yai yo ndu jab ngala adai mamir kamsila no tu no nu do sata yo no
5: barama tarona sai dai le za chi mola sata
4: ah shi goyi
0: yo jab sina awa bula mai dai wane
4: ah
0: shi dia klazro tartuna
5: na gule ba
0: na
4: yo wono
0: mm
4: ko fala kure mari donde ya filan tulin
0: mbei
4: ngurondo ka kampeni
0: mbei
4: onje nguama do kinzin mari do ngwaro so ne no so wa so dai wonga yo na ngwa yo
0: wode na mari do da satai
5: buron kamtar mai
0: sata kamtin ya kam ngala arame krentu ne burnya baladiya ndara son krenu ya karami tapis kun sukun ta o wa pelanz fm preskam de preskam do klawe assalamu alaikum
6: Wishe
0: kasa don duma najin dan bom
6: Muhammad Bukar Marajin boy makartin
0: Huma nan dai
6: Mamure
0: Mamure wishe kasa don Muhammad Bukar
6: Ko so da amma wato yana kurso yaro kora dikin killula yayi
0: Na'am gala
6: Dai Muhammad kam zulum ni nan bade kam sawan da dali yare
0: Yo kam sawan da dali yare Nam.
5: Nam.
0: Kam sawan zu dalia do no.
5: Kam sawan zu dalia din?
0: Mm.
6: Ah.
5: A korare ababula mare kana.
0: Mm.
6: Ngala da ababula zaman da.
0: Mm.
7: Da hutu no ngana rogolo no ma. Kam sawan zu dalia de kan zu kla ka kain wajin ba.
6: Addu ma sho ngala zoro. Ala kaman da salam kan zu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ngala. Ngala zoro. Arami karantu ne so zo lande de 0 skupal de lar pal skupal de arak 0 aw 0 lar 0 pal o de in de 0 lar arak de assalamu alaikum assalamu alaikum
8: alaikum salam
0: ndawte
8: yatle
0: ndo manajin dan bom
8: aisha muhammad ngoroma
0: aisha muhammad ngoroma fone
8: nam
0: praskam dukla yar
8: Na
0: ko
8: ta ni ai ko tsara ko.
0: Nam.
8: Tsara ni
0: ar kana dibi wona. Yo ndunyo jabci nya jan.
8: Yo ya tsara da wora tsara.
0: Ndu suron zan. Nam.
8: Ko ka tsin.
0: Yo ummu kaltum. Kana dibi wona.
2: Kana dibi?
0: Mm.
2: Kalam ku yi ya magacci.
0: Jabci na. Nam.
8: Amma. Gila wuce
0: a sai yadda wata da ke sa kure.
8: Oke Allah.
0: Gila ne ras kan yana ka kallo to Allah. Ndara son kirin gila zoro ni ras kan yana. Kirin tun da son dara son kirin ya karami tapis kun sun nota. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Anu alaikum salam.
0: Ngawo tuba.
4: Kilewa sile.
0: Da ka sari.
4: Kani afle
0: Alhamdulillah ndo mana jin dan bom
4: Barka Ah Ali salama
0: Naam na kirinyan bali
4: Ah Ngiri ma furo tamma no
0: Ngiri ma furo tamma no ndo japcin
4: Ummu kaltum
0: Ummu kaltum ngiri ma furo tamma no
2: Ngiri ma furo
0: tamma
2: Ah ah Na ano ngi adike
0: Yawa.
2: Bula ikina.
0: Bula cina wana. Ndu yolti yu jabchin.
4: Yula. Yula. Sibti kana.
0: Yo.
7: Naam gade dro chinya chumayi.
0: Naam.
7: Naam sirdi kalanna ya. Walti min.
5: Walti min. Sirdi kalanna walti min.
0: Yo. Ngala. Ras kinyana kakalok zala. Arami kirintu ndeso ndarason kirinu ya karami tapis kunuskun nota uwa. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Wishe kasado nduma na jindan bom.
4: Abba Umar sai mana jin gura da Naramela.
0: Ngala Abba Umar sai.
4: Ngala zauro kore sai Ummi Raikin.
0: Mhm.
4: A kore shi ma da lamar alayro na kanuri mana mai.
0: Mhm. Lamar alayro. Lamar alayro.
2: Lamar alayro Azalaba.
0: Azalaba?
2: Mhm.
0: Mhm. Lamar alayro.
4: Ah, lamar alayro.
0: Mhm. Mhm.
4: Da ya
0: na mamar kamsulum kana mamar kamsulum lamar alayro na
5: ah ude ababa lamar kana azalaba da masu tai ma
7: lamar alayin lamar alayro
0: lamar alayro
5: lamar alayin da yango za alayro
0: lamar alayro na
7: ah noti
0: lamar alayro
5: azalaba
4: are da inje skatu na da wan gane ma go lamar alayro ne zo ku soto na
5: kamar lamar alayro gullum la alayin gullumi
0: lamar alayro ne bin zo ma ku soto
4: lamar alayro are
5: yo
0: lamar alayro ne bin zo ma ku soto ngila harame kirintu inde burnya buladi an dara son da makarinu ya karau meta fis kunus kun wani ngo boto ma da bozuna assalamu alaikum
4: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam nam
4: umaisa dingro katikulo mai mana
0: ngila isa ali
9: so am ko so taro gulo ngana
0: nam nyakrin zen
9: a ko rain go holbe
0: nam isali
9: o ko rain ni kara samuna lo boge ho de ke nya gain bana kara la anje so jos toko
0: yo nda palde
9: nda gade nya
0: nda ra gade nya la nda gade nya
9: nda gade nya
0: yo nda gade nya dunyo japcin
9: oro amina mo ni ali da
0: nda gadan ya wani Amina Muhammad
10: Darason
0: Amina
3: Farani min
0: nda gadan ya wani
3: a ai ko da abu blamar ike
0: na'am
9: Muhammad Kamsulum
7: na'am Muhammad Kamsulum
0: nda gadan ya wani Muhammad Kamsulum
5: abu blamar ni wannan ne da
7: ah nda gadan ya da fano wani
5: nda gadan ya
7: da gul zufani ya tray
9: da gari ya no ko holla ngawon janza
0: yo kam musko holla ngawon janza
9: kam ko holla
0: ngawon janza dan da magare ba ngala harame krentu inde burnya bulade andara sun krenu ya karam mi tafis kono sun ta o wa pelanze fm sonya ngople inde chimama ada ne dure ta gatkia paskom de dago ko nyen klean krenu

0: ngala harami karantun da birniya buladiya ya play do shiti maim kakai ada kringo ndara sonin sune karantun da birniya buladiya ka kan local line press kam den dukala fi koron de palpale koro arake kusoto ande zapsana kusoto ande de ababula ma alhaji ahmed muhammad kamsulum ma amina muhammad aliya ummu kaltum ma ta naso press kam da tarero nan diro ita gatkien zola waya manan de de subscopal dio lar palu subscopal dio arake super au super lar super pal o dio indi super lar arake dio one korondo pallan dia de goyro lono ma isa wulin de dro ishe press kam dide borwa yezo karanzana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nda to ba
1: ila ble to ma wa
0: eles ishe kasa rondo mana jindan bom
1: to tan ma sama koro to
0: ko jago mas kanyana nan dido
1: umar alhaji umar mane
0: umar alhaji umar ngurein
1: Zajirila.
0: Naam
1: ada ke radro kurari kini ya se am ni kurari se am kam kam kan kan lagna na kor mi ha se ya am di kurari se ro kor do yo do man woni ba
0: yo dule sana na de se ma chita bale mi sare kora zain
1: da inda am ni nadro laser laser de laser de
0: laser de ha laser de wana amina
2: fara ni mi
0: laser de
2: injiro klam jumba
0: Ai reino adora ta gulumba. Kakan zaso ne so rike sha. Ngila arami karantu ne birniya buladiya da wannan ne dai super scopal dio lar palusku pal dio arak super. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndao tikile ya.
1: Ina so le famu ya pa.
0: Ku sheka sa rondo mana jin.
1: Mama do wora bravo di sai do walti.
0: Ngila mama do nyakrinya.
1: Koraya ne woro ore ki ya ndije zafa
0: nam
1: nam gere chinge wa
0: nam gere chinge yo suron zan dunyo japchin ba
1: afi kam se dinda oro bro
0: ngala nam gere chinge wa nam mamir kam selam nam gere chinge wa
3: nam me ajan chine
1: na a tingaye a oi fura dunyo ya tingaye
0: nam
1: Ina apa bala markoje.
4: Aba da
1: ji gullimi
4: da itray
1: ya da fa ko kai nan ki ko ya nan gele ti bi e wol
0: ah ci koro do a gulturo a nab ko no jire
1: aha ci koro gulturo no
0: ah nangwa nangwa
1: ah
0: jire ngala ngala rame karantu ne birniya buladiya da rasan karni ya karami tafis kono skun ta o wa pellan za fm da ji isa wurin da yadro isha kakan lokta lan isa wurin da yadro ishen mamir kamsulum
3: na'am
0: koron de kun awol min wurin india kin indiya min wuri mpalla kin yak min indiya kin diyo min indiya kin u min yakka kin arak min palla
3: mentilon
0: ababula ma alhaji ahmed koronde kin awol mi dama wuri yakka kin indi min wuri mpalla kin yak min indiya kin diyo min indiya kin u min indiya kin arak min indiya
4: yaudere
0: men loko diyon ga
4: men din
0: kin awol min yak
4: mendin nam yawa
0: kin awol min yak kin indi min falla
4: dio
0: kin yak min india
3: araku
0: kin dio min india
3: usku
0: kin o min india
3: mew
0: kin araku min falla mewa falla dan da yo dainalan koronde kin indi mi de japtina kin yak min do kishana de kesha umukaltum koronde kin dio kin yakimin kin yakimin isu proskam do ruptuare kin yakimin wulim india kin dio min wulim yakka ndaw kin u min falla
2: araka
0: kin araka min yakka
3: araka yakka arero
0: lara no amina muhammad ali kin yakimin wulim yak kin indimin
4: dio
0: ya kin dio min india kan umin palla kan ara kimin koron palla
3: tulur
0: koroda
4: ha ha ara kan
3: yo
0: koroda tulur wadin a koronzo palla daji na allan preskom de nduklawe mauki allan Muhammad Kamsul wurin zumiyan tulonna Abba Bulama Alhaji Ahmed shiyai wurin zumiyan tulonna Ummu Kaltum daji shiyai wurin zulara Amina Muhammad Ali wurin zaraka proskram dai a ndukulawe allo Ummu Kaltum kasarataru ayira min nam
5: a ira kin nan be ya dai am kurada kishana da san maso dai kasadin dai kirinte sai shiro da kasada rolle
0: ngala Amina Muhammad Ali Ayiramin
2: Mutiye awo yayyana ai gulzina da akoyin bawo dai am da Qur'an da so tanas kuma ro titibir mi amai da dai awo da ne zo maro tilim da hafsin ma do kasada gonyo am da Qur'an so dai an da awaza kasadin androsa sara
0: ngala
2: talle androsa sai maro walza
0: ngala Muhammad Kamsul Ayiramin
3: yanda na kishana dai gulzina dai sambe ay krintuma ndero walza kuru ande na do ishinar kra da magoyen ay kra go ta gulima na da moranci na kra hedero ishin suro kamarin am kuma to kunin boxe na da train sai ya andelan train a ufan yin da kada fan yin kuru ishe a wono yana dalla kullum mu ay gullin wajiyo sun zabti da yaro no yin da isu zamen da shima kujin zufan yin
0: ngala ababula ma da da jama'a yaran
4: kamsu da taljimba da kunjin ya da kullum mu sai soro kanure shiro sai soron ga yan gullin ah hayya shi kirinti ma da yaro koro kala kan gwaro ada kan goban galo gulzana ya arawo do ne ragnum arabin no shi tulum zaman ne din ne a hufana ma da ruwanum gana ta mara walzu kala kan gwa yaro ada kan goba sai soron yi adam mana da awun je sayin ba gullum fanum kala min rotu soron wanjin ba sala da sai ni ma kalama tarti ne son sa warag nam din ruwan mara walja gonum rumiya da ci awun ga yidin gairo kala mu yishin
0: ngala harame karantun da so su sawani cidaiwa baraza injiniya da ta naso kishana do Amina Adamu wudo nin duro preskam da ta gatka kana baba mai abba ku so tonde da indonye isana abba bulama alhaji Ahmed Muhammad Kamsulin ma Amina Muhammad Aliya Ummu Kaltum maro preskam de dukla wire na lan boronza ceja preskam de gare gapsina da goye konyan

0: gaiduma galazoro Ahmed M Kaka tumangana falenza ade gana irona ndia kurno zonaro kuru ade maunde ndia kanje chegodi paris kamdo bolbol chite bulime ma paton darasone da krenya na kara daji kamaro shi radio numaro was kamolo numa paris kamde maududo sudna zande jima ade shima kala tertib doni shi lamar doni shi siyasa alan au lamar doni shi siyasa doni alami alan kaza da laso kurade ma amma doni fuma doni shi jami'a sude kamla falsuro jami'an kreza hatta shima na shado shi alam da kultuna mara tanja wakilte yakalan gana yaro suro lamar shima aden gashib tu so kurade ma zawa gururo tu so kurade ma gana la tawa basu ya indikate jami'an suri nakara kurade ma shi lamar kultuna mara ada shi doni fuskado shi demokradiya din aka yakara kurade ma bayana ga daga suna masa mazo suro press kam shima aden kuma da zana andro bayana hazina kara daji kurunto chai dai walti injin press kam shima da waltiya daji comrade go shi bayana doni ngawe dai na madan sama zo tartib shima futu da nai bayantana
1: tawado
0: yo gele klafuna abi andro raminta no so na shado ni shi na lamar don ultina malan wone mare apison putin chiti budi min da swa legend shi da mun gutana ma da
1: no no ma mostly in this cases awdiri akai taman isa alame so waja shi awdo ne kuma primary election de yankal shi pre primary election don ne kuma consensus asadin de yankal samma so awdiri akai waja ce tibiri misura zoro affecting sedin in the sense that am don ne kuma sandi jijizana lamar doni kama siyasa ya gwamnati ya surancin da zana sori na shi ma riga ga satan bukacin fanzana da saka mana na risar ne college dibri miso kollo ga tun alai mansuro doni a audo ne fun zan ne din ba man ba ude saka da ka challenge shi ma da zoro ci dibri min da facing side din ar mana ka warme kuma ro ci dibri min da ka da forma da ci sona amma cari har kwason kenkrata tun alai man kwaltiri wazana da saka leza Allah rasa kurin gamna ya laro leza sokurin vice president laro leza sokurin ar la dirizen tur la dirizen shi walti mbusu la data ta sare la adaptu da wudu biya kala zama fanda badan mun zai fanda ba la ga ya kamsa afindis na so azuma an suro sa afindi aidin afima awo la biya awo yayi laliya doni awo amzu so soro okin go shahada andiro an ga ingala sunna wala gulte ba arman kolwata kullum dar kullum fujin ba nyi biya san biso awo shi mara awo ni min bonum ce dubli min dai kada kamar form ce sona dunon zai sadin campaign sadin langa yi kurman a wado ne murada ta san maso tin zan beji a wado ne kuma ga sandiro kurishima da imiya sandana sanna da yori san maso tin zan beji yo amana dai sandido ne am kura sai makatin za ka rungu da tun ma alayman ci tibiri midro chance shima da yori tun ma alayman sarani so mostly is cases dilia tare su waja ala duro ande citibiri mi da zauro a washi ma da ande affecting sedi ne citibiri mi ne amandiya ranzai ne amma biya ande a wado ne kuma biya ruyanar da sandi a wado ne kuma sannan na zan am form such so na so karan beji am basarta wahala sanan bi kun na zace nan beji a wasan maso bonum da granum girne gullum daraja am suru girja da sandi da ko a sandana ko no za citibiri mi ne so da ko harka do ne kuma kaza da laidro sandiya sasaka kuma an saka sari ya san bi sari dinale ta sari sari kurman sandi kala da kurata sari langa yi isim imla ni nyimbe na mama imla ya sabara wallam yo am gawe da awashi ma da sari no za fotu tidin da no za yi san bi soro biya nyina ran dimne min ne rogon martum alai mana kaire mo jin ba dai saka da awaji jiriya ta ran gusar waja ta tibri min ne da zoro negatively affecting sidin gaskiya
0: yo kuromin comrade kama mana do mana nyina lan shi citi bunu mi kultina da sandiyo rak da shima da tiya aye lamar shima da awala ya lalaya sadin no rumina
1: tawo da sadin because awo citi bunu mi dai sore ai kokoli sadin ala dro kurman na kokoli sadin gulgana da namno ko waro critically rumia awa do ne kama kurisi citi bunu mi dai sore sanna da futu awo kurisi shima da gozale zana da kokoli do sanna da nan critically rumia non min chat citi bunu mi dai kirmaye da buroi do ne kama banga siyasa sadin da gadi citi bunu mi dai ne sandiro position sanna renda amso renna san galaro nam adalla sare kirma awo recent outgoing executive secretary boge siyasa citi bunu mi awodon engal terwan wazi tidi amso isori isu sudu bulin sarro sunna isenna amso isornai woldo chama ndo ma dole soro chidalan awo kamo kje dimina awo kutwe dimin yes that is very very possible yo kurman awo chama nalakar gamani yasa sannan beji chama ngaze tinan beji chitibulin mi chidaru ne sanan lokto den tanna turuna ashek mo mangade chama awai gubiwe kamaro chitibulin mi chidaru ne sirin duso isuruna chama awai kagaye chitibulin mi chidaru sirin duso isuruna chama guzamala chitibulin mi samma asyaru kokoli sadin langegi yodai chinda sai ar chitibulin mi ar kokoli sadin no dai totuna da percentage sai manguo langegi amdoni obsolete experience na tum alawance da fi ma sarin ba seed gaga occupying sanare kokoliza gara la saido ne kuma kamandi sandia semiro sanare kokoliza aman daga na clearance sari sari sari sari sari am bulin bulin sai replace sari fuller refugee na fuller refugee din sendi mai ajab san insha Allah
0: gala comrade magana bai na doni hati mar andi akrantu a samaso nya krnye ne suro bai na gultina ma den andiya yi a tumangana sire su hafin dino tumandiya beji ta ji karanta kowa ya kawo dofar skamda a goyi kwanye duro lenye fulaya da karnye shiro bonus rofers kam dedo gawi awr to imar sandima di kori usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arasku sabar abin sabarlar sabar fal u diyaw indi sabarlar arasku diyaw gokamla. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Nda dokle yade.
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah ndufan de gana chuntuno nya fayen.
2: Mamete do ri ma jin ba fasen.
0: Gela zo ro mamete tipo limit mangana ndia ga mar fras ka mala nya. Na abi kaulio.
2: Ah kaulio ndi cha ba mo yin no lo no wa. Ba de. Ni so au ni am ko ro ko nda am do no san de ro ngai. Rasana ro goti no lo no wa she ma te da ro tu tu lo ro ro delivery. Alami am ko ra goza ka rasta ganada ro lo no wa. Porta duan sala ra sori ma so am do no lo ki so ya ko ganazi den angle dar ka shi 100% angle dar so den atama ro na sala den nongu do no sala de shim putumati den sala ra kuru ma sori ma so a kano ri ki giri ade ro do na so ki mara man ki ji do no kano ide am tu maharata a dina ji en dia sama so tilo so na kuma sta botu go yana so ganada do no aida isu turi mare su a kuma da sai da kuriya da kulutuna kulutuna su zaini ba so wari elman kulut am so da jiri ada idan sai no da ha ton kulut ni sai ton kulut din da sai tala ro kulba kam don kuruna da na karun zai da to ni mare su su da ko Allah lamar da go da ni da shi primi do suro kuma ro kutu guna ide ma mariyar su sai so gudana na ai halagin

0: harun zai gora su shirya su su talado su makindo a wadda wani talade mazana yanzu a wasu yadda za su tari ne yanzu a da ya su su amdano su yi da gora gana zai da kuma farakin ruwan yana da fuska shimarin da wuza a wadda wani talade ka su sana da loktu-loktu la'an na yi gaibiya na shan misali kuma local government 27 local government land do a wadda talade sa ranar sandiro kula sai biyu uro ga yana wallo na yi ada yi su kwanyin da ya talade karun zuwa hannun amma ada yi zai ngu su da uro karun da kusa da ya fi wanda ya la'a gana
1: da sulu ba wato gala mame ci ta bulmiro a sakanyana kwanwar da mana da asun ma yaya shekala tartibin kamar tarin madu alama na misalo fatirin au alamdin wani talwadu maye ayye murar da wani kuru a yi kasa da talade shi je sai dai sai masu shi ma hasara a da shi ma a wado ne kwanson zo to
2: ya no no he was very very right because manan zujire yo amma da kamaro sendu ne kuma alam ya kreda su tuluna alam da fallin ya da alam gade gade be ji san maso kurman kam do ne sendi futu guldana dai alam da ne kuma misalo shi dilezu shi ma da zu a wazu yo ba delegate da masha karza candidate is world korea korea matar is zabe kura dan general election is dajin amma yo kam shi mar opposition party kara langai yo sandita la da okay sha shi yar goza gana zanar wazana ma option ga dan beji yo option ga do kwata kwata letuma lezen ba armanan kar hangal amma ran gusoro ya kala gwamnati da ruling party din do kara amma alam magarin beji almagari kuma candidate sa filing sa din ne presenting sa din ne langai kuma ran go borno alan apc kalan zambeji candidate sa gwamna imbe candidate senator sun be rep sun be member imbe san maso beji adc kalan zambeji candidate sa gwamna imbe senator imbe rep imbe member imbe langai pdp kalan zambeji candidate sa gwamna imbe rep imbe senator imbe member of assembly imbe awo alam ndc imbe sai candidate sa gwamna imbe rep imbe senator imbe yo alama diwar san maso gwamnati ga gozu gana zai
1: gai
2: alam falle shi ma gwamnati surodin bejo alama ya kan yiro kuma kana san masa suron gwamnati bawo langai gai yo da yo am so di babu rozi tin zaro gana na don sai ron mai inta ta sade ma ya manda samo lezen da shi ma na rille za kare za kuriya za kul zai so had it been am so the decision taken your is especially kuriya kulturo is a order san na sarin ma ko awa samo dumai complaint sarin bawo
1: jira ngo kam gari ai assalamu alaikum ndu fande ndu manajin gana ko ndam ne cintuna nya fayan ndu gulum ali ya gulum ali ngo radio wasan makuru a wal ko ma radio ma pantino kala waya manan min diaro ya ade ya nya karnya kwara ali ngo ya gulum ali ngo mai dure ali forest kam diara ga minute man dia
3: jatin kore ki tumare kara san tinare bi aga na fondi ko awa jinare
1: de
3: dukala gonna mana
1: a kala maurun de mana nan ba
3: yo maurun
1: maurun goyena kala na mana tin ali
3: yo
1: an da karin ma maurun karantu da jan da boni ma wone mare maurun de karin mar wadon ma kala maurun goto na so nda ji kala maurun de ne mana tin wane mare bayan nan au korom au jawon bejima ngo kam la gade assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi gaji mai don da dubra kalewa
1: da dubra kalewa de
4: ngala ko da tausa kandiro ko na futu kalewa suna sha kalewa sai kalaksa
1: amin ya rabi ko mure nya karan zana to gana
4: ko mure te suna suna kalan da fazin
1: gai
4: amma shiro ko radi man bi ayye na sha Allah titirmi goto tike a waya lalai asalin na sun sha koruma
1: gai
4: koron dai jawo tina mare kijiro fa gai amma saman titirmi goto tike a waya lalai a ritin amma do shi am kurade futu da ayye bindi au bulte da shi kajaro ne au sile su kyaran ngunum gonum ba kai da am kurade banga banga
1: shi kai da ma jawo da ma ce comrade ma
4: yowa ne yana
1: wani shak gami ro wannan gaya
4: yowa ne am kurade kwal za gonum ba yana mu wani ya kamar na sha kama idris da bi tuna a taran za kama ma idris da bi tuna har kama titukulin mi kama na sha kirmai da simona rumaya tun ma na sha done a wala kaman zurtaru ya tun ma biske zai yin ba na shi mu Allah tsauro ci zuka sa da gozana da saka na sha Allah tsauro sai niske su wandana ya afe awlati tibrin me futu kasa da gozu na lara shi kalan da ci zurbtin abana man ziyara ta zuzuyin ba au fato man ziyara ta zuzuyin ba shi kalan zuga sulin awladin kasa da dole bu ngiri gana da saka ci zin lamura kata fagozin amma kam ngiri da ma cin harsa dana na fun shi ma wana gana awla kashi mu lamura zuna dole mu wanjin mu duksu dole kuma lara Najeriya mu wanjina kam la ngiri la jiri safitulur sa filar sor leja karmai da ganazu kam tutubule nuraci adere duksuro sakana man wangide yawo kam la ngirin zile zuna awla no ma ngiri la leja gana kam no awlo mjin yayi yayi tani man samen tun na kono baya kala dinai ne sa kitutubule nuraci na da sare karmai da sare cha turu aye le turo soria allan dai kije a kwanza goza ko den kutu a rasa onda samo imba gela andero zawal sare gaye wunya karmai da note ala maramza andero
1: yonye marad makoro nyana maye
4: a chado ma insha Allah zirtariu do ne kama ande afitna dina no baro jiyam
1: ha yo rishima buru nyam dumbe kama lelum kama lokto pom yo to pom la yuma wala ya date
4: wukala ala kama ya tama wukala ya daga kin karadro
1: a karmai da futu fuska don kam de so din beji ma kam mu ganya sa din umara biyo nye kama nyana marin kakari lalen yuma beji wa rafi da nama la'a
4: takani da kuma da rayu kana ma ba da nye ne ga kusanya kuma da tafiru ma da yi ala anja ba nazu
1: gela amin gela gela nya karuntuna ta magana shi ya wa tartib don shi democratic gultuna ma da kuma a wurin kalama nya har shi ma zawal zo fernon zo kakari primary election le yum alam fatilan nya karza isim general election and darum
2: tawade
1: dai alando karma da pandin bumiya da alam amda wakilimi
2: tawade jere
1: ngo kamla assalamu alaikum
0: wa alaikum salaam wa rahmatullah
1: dar do kleya
0: yes lady
1: ndu pande ndu mana jin
0: yo uma wakil hasan bilama riwaya
1: wakil ndu gulum
0: wakil hasan bilama riwaya nguro ko semenin da nguro ay ku zai chabbe zine den kada ko
1: ngela ba wakil to magana faris kamar andi aga maro nya
0: ga kana de awwa zina re
1: na'am
0: uba ba zai zirar wala mina kitibule mi wala mina
1: kamar ma char ma koro ma yan wani mar canji na mai kan de wani re
0: a tinya tsila bulken a wajiri har bulken din mo zai awwa zuna re farma
1: gai
0: ki ki kuma yudu da gudaya ki kushungu da sai ma
1: yawa
0: tan da sai ma
1: yo
0: ki kuma fulan katar karar wazuna re sai ma duro man zai nan zan yo awar ayan kam gari su gawo
1: ala
0: sirin surore
1: alama ba
0: a mana niro kan gari fatar kana riya
1: gai
0: aha kushin gude sai ma
1: ah katan de sai ma
0: kuma falta shiro kare mu zai mare shi mu kon zan futuran dar sai ma zuna zaro katan su sa kushin gurin sori ne
1: yo abi gulturo mane kuma nala ba wakil
0: da kam la wala rasu hirin man biya
1: wai abi gulturo haye hata romanum
0: ko kuri kwa hawa kuma ro ne ro ben tin mare mana ne kan zuna ne mana ya fana kirin tu yan gu so kan dana la marja kaliwan kino
1: gila gila wala san gila wakil hasan no askin yana lokun za gozu faras kam adro raftu shi andro benza hatoro da jisa ne haram kiratu kaudoni first kam da we konindro da fale doni andia bodi mara lenye kirinye shedo.

0: galazoro krentu kwa e press kam do bolbol citibul meeda krinyen nadoni mawdua ko de zande tanaso kala lamar doni shi karnoa kurade ma tanaso karno doni shi tedima soro jamia o soro alame ma tedima doni tartepand fala inde ale jama de futu soro kara kurade ma bayna gari kapsnama soro press kam shi ma den zane nyina kara naruni sana shi ma la nandro diol wa ma da furmnyana nande e press kam do rupturo ko kamla assalamu alaikum.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, darukulya. Alhamdulillah, to fonde ndu manajin.
1: Kirfonde wato ndarase no, mamman don gawo ga kanti ngoro ma chama le ne wokil karaka radio kirti manajin.
0: Mamman anda ga masur maudun da yaden.
1: Ah, so so le ne aga kana.
0: Ewa, a biyo kaudiyo.
1: Zo to ruwa ga tsere gumana.
2: Ngala u shego shego.
1: Ah, shi ba la ga jimo idu mo. To kino lo na ma ku karno ru bula la ku tari di.
0: Ha kurumi nara aula rumai ranyin rumyo
1: kuma kam like wasu andero nyari la kam ye mana gina ya gina kurutana rolo na ba yo ai sikuru karno kam ga ta ngari la ta sirga bodo nan gina gana da idiya ro suriya da karno yo aula ba buruka lure karni na zo kam da sara na ya ci wai aula da sir bodo nan ya aula ta sirga gina gana wai da tun ku sai 2019 da wani karno da dire bilala
0: yo awalan be da bayan lambe komre de mana da nan biya ayi rawal jai kam du misallo ya fatila ngailando kam du ni mani margi rawal jai ay pati gaden kam la da nan bajin baw ngai gulna da yo andi yo
1: pati ya dia salu da ya
0: yawa
1: shiro da video yan shiro ya sari
0: yawa yo da kai da du ya ne din
1: yo ndo amma sai nan da aka yi sai din ba a wanda babu roda cikin mai sarutu na sana sai Allah da ya zo da an do da a lo karno jiyo guje a da kidare luwe wahala da kina gura ya box kira ganyan di doni kar kam karni ya rudu kam gura da lalala ya rudu already ai zo ba ba tangar da ba ta san dana bai na dan ai zo ba ta magana
0: yo a video ya san duka ma
1: a wannan ya san dana an dire bula an dire salari kuma ya ga yo yo kuma ro sai mu ji na lura ma an dire kuma luye am da tangar ne ne sasir ne ne dai karni ne sai Allah da dai an dai kai da tsaro da an dire an go a kuma mu ga karda nau an go sai kuma a wannan ji sai ya wannan ji da dai an kuma karno ala ni ya ro amma yo buran a wannan ba buran da gese ne a wannan ba ga wannan dindawla ba samla jinadana do dayan ditara li moji ba ari ka selbi yayi moji lo no ma biya awdi akwanduma
0: gala gala mama nya nya karin yana suro faras kam adero rupturo kuru ben ma haturo nyoras kan yana ngo kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum aya di wala de walta ne musko fondu ande abone ngo kuru kam gode assalamu alaikum.
3: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam, darukulya.
3: Ina asma ya fandi mana
0: ya fandi agulum. Ya fandi agulum sodo. Fariya na agulum.
3: Ise ke ke ke shara gulgena.
2: Gala ushe ushe.
3: Dai, na una fannan ya so mana zuna idin gongana.
0: Yawa.
3: Dai. So ai no consenso ke dukure so sai do ama ai ganga zumaro no gi.
0: Yo
3: lot consent language.
0: Ade.
3: Dai, shi kuta lengo a ango kutirena. Ha kuni ndi ne ne wa ka tsoro da Canada. Chai ya re ken kuta na sana. Ana ya re fanga na rawol ana ne shi da wasa di sai.
0: Are gelenye ya sarama wala sarami yo kurta na de. Ra ba mana ma onde de na. Ken kuta na de gutiru. Prato goza kadio so. Mukon zan awuda kwalza kam ga dero gana ma stamburu maro kwalza ai arma awuda kirtara gultu
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dar lo kelia kelia sele
4: bari manaje
0: bari agulum ngala bari ngoroin
4: sama bagana rami
0: ngala bari nya karnya to mana nda ga mar fros kamala
4: ni lamar waso letin ne kam ko bar mota dum mo jin ba
0: yawa
4: shi tara da na gware ya kullum ya misalu da na shagolan goje
0: yawa
4: ta wala mamulin din wa zanan bai arin zahira ba an ga ba ana ya account zan kunguna bai na namero na gana la sa menos kana sa india
5: sero
4: sero sero wanyaro wa kana rigo ne wanda lamar sora agarno ye kwallo furtu kama duri jama ba ande nan kasuwa ri utsiya da onde sanana kam mosoro na the business kalen kalen da awanda gono kono sanara ba da kura sai abo za awanda na so ande awondo rashi mi kenge da ai wajin dari har sam mu wajin basa sharan mu gagana da ah banza kura da kiski wano da wa sharan mu le kuma le zai an dire fu nan karo
5: sai
4: ita zero ai mane ngongwa mana shi kana audo ya sarano sam ma sai ro yaksa wallahi ba ga je awon yaro gunin bikka kalan zan mana yana da falle tor ko mashin za turuka audo in banza da na sam ma basa da na ai ma baro wannan gana angalan za shi ma ce cuna a wajin
5: har nan gana ai hangal nan gana ai
4: gana ai hangal goma yau siyan sa da kullum mar kan kura da mu kai ya mabbe position ladan mu wanzu su di sana na ikan ba
5: yawa
4: dan la sa ga kuma ruwa ya sadin banna ya sadin
5: tira
4: ya sin ba bular man wa gana tara la sha goda nan ajaro sa na da wani ta da mama
5: karshen
4: zai aiwa bular role zana nan am kuraguro na ba andire suka sha sullara ba andire suka sha sullara
5: gai
4: yawa dai na don cita bin musa da jara su ai so gai irin na na rosa ki dan kam kuran biyar kai ya man be a warin gala a warin di non gai da na funan karo da ilmu goni ne
5: dare
4: miliyan tuno miliyan shi
5: gala gala bari ah kaure bayan bari ya warin shi
2: bayan da kalkalo futu gulzina da ya stawa da rota man shi ta tara chitibiri miri chija kam mashashi muzudu har level doni position la rose shikalanzi au doni selina ita gaturo na zende ama wadenje siri ya nasara wala gulzina mbe ibu fools grow old wano
5: okay.
2: Fools gulzina ya kam apimano zibi ya chitibiri sinana hangal ba kam lase chari zende ya chari usugi ya wasiri nozo na langi kama yero aduko linda leni kadunaro leni uri tarai rufaye yar wuni he was performing excellently in the house chariya samana sana kamlar garin kere rusha uzen shimi lagegi asuma ya so these are places don lenimia danum debating dim asuma ya jama'a mu awadu ne sanna da muwam gon isimin yo nyi mana na marangni miri jiliru muwam jama'a ko dimin fai da amna role fi kwata kwata bawo
5: awodo ne chidaro prama samin
2: ya sana murada hata da na min bar jiliru muwam ko dimin akai ya gulte kai asuma na governance is far far beyond kai ya gulle so awala so nuno akai kai langegi yes sandi am kura da chairman kam kura kan riyaso mana zan kuso biya kala kam kura kan ga yana mana zana lagayi kurman kam kura da ta wade ta hanye gulyen di kam kura kan ga yode ma nado ni har awadar normin do nya na zin kuma chitibiri me gulyen na kam sa mosa sa pakro nga ucina lenlar riyalan ri meos nda so wuni nda le ne university of america ro le ni New York mayonzu sanan da pakna on the land. Minnesota mayonzu sanan da pakna on the land. Sama ta pakna on the land, pinina on the land. Lagegi andirin da ai problem dew. Kurman sendi doni kuma am kura chari andiri. Are they actually ready to mentor the young people?
5: Are she koro.
2: Are they actually ready to mentor the young people? Because your mentorship are gulzea come dash shumonum zolo ikimi. Yo yikala nwa kashiwa muranuma diliro kam lash mon zolo ikimi. Lagegi nyiklam no ngo chiram da kalkalo dimi asuma ya awdo ne kuma roka lafi ne
5: Martin Manyran
2: awdo ne kuma roka lafi ne de awado ne muradata murarata larrafu furo tarinde tidimbau gawalan manangana kuma ro uye suro siyasa wer man am galangalan beji am wai kalai giya murada larila murada za ba meji suru hari lan kamla kamlar rufe da jin giya kulnye gayin ba sa ci za tare da zanan beji am labiya an da no yana yankal no yende yankal am dok je yankal kutu yankal an da chai da mawalte gayin masu beji
5: nan
2: gai kam kurar ma san maso gi batiyo gulnye
5: kuma
2: san maso ko ingilaw amma batin zaman guwo kashi mun murar zanan man guwo
5: galango kamla sone club na da assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullah ko kamura tarwace wace gulgana
2: dala wace wace
6: shi ki dubirni da tarbiya Allah tun kala son dana ma dan yake ne lamun ga kalkan da mara su din ayo kam fatan tarbiya son din Allah ma son din wannan ma kam kura dan garin dole ce din au kam kura ya lanje tarbiya da son din da su amma tarbiya Allah kuma ran da kura kura duk turfi
7: amda qur'an cibana da su furtun malam da cibana su ta ma Allah ta zuwa danana Allah ta kuma kure da inda kuma yarda su gurin kan da yanzu yayi
8: sai
7: su ta Allah ma to danana ma dan ya sadi yayi alama ba ayo ba ta haka ta kam gana alama hangar rashidiya sai shi ya da inda su rashidi gurin ne din amma ga yi awo amma kuma da kuma korona ne dikin na shado ne kuma primary election a shi jan ne karatan ga jami'a din a ngai prama election diu kam dorawa luin nai luin la radia kampolo tawtu a prama election bau da wani sangena gulliya ya tsira suraka mu wanjin alamar din
8: shi ma wannan kalanin maudun man zan da yana maduma
9: tare kalanin mananga
8: wani kada ya buron kirno ala wala na na
7: ah
8: ndi so mu wanjin gulzana ai suro bai na din
7: wani so mu wanjin
8: na ndi so ya mu wanjin gulzana
9: shi consensus da tawaya tawakkatu ma tawakkatu ma ranu suron dollar
7: da zaman buware din Allah da yi a kurama da cin baro shi kuma cin buware sa san gana da alma wani misali ruko da samto kuwa ma kurama da cin baro san ruwin
8: ngai
9: tawalan kara futu kuron gulguna da tawala
8: am gari nanin
9: ma san lokar ma nan di kam uma ta waktu chaman loktur ne form done kuma gonma primary da admin guldumarin gawa form dia dan already provision beji nyiro kana tana ma wani mare nya kuma am done da zana da ta waktu ma girni mai nayi beji na icika
8: nan karno ne na tana
9: aha so ta waktu ya da consensus by diwa ta waktu da wani ro da yana guluya da ba consensus ba consenting diwa cewa wani ya shima
8: shima
9: ne ya wakil jinno da kasannuwa a kasanni miyo men da primary so gawe
8: kala da jingo lokde wena de changena ala brasko do go lokde andro musko afsine ai tan go kam falar go nya da first cup da zaktoro assalamu alaikum
10: comrade
8: nam du fande
10: ali bali wal tuyeso
8: gala bali mintim pallama lokuru gina zana
10: mentoren zit umma kidan zi engila ma wana ma daro sha saki ha kitak sudin bula yaro ker sudin ke dero sudin da gamman sudin
9: exactly
10: wanzu share sha bonu au ticket dai ai sha consensus do am sorry for zo in ba monjin ya
9: monjin
8: monjin
9: hey da zama
10: yo bi sanda ambe ku plan dem be ai ku plan dio au manya na din shi ba ga na umara zalim mari sene to le zin ya kas biro kutu dan sun na ru yana
9: tare
10: a fa bi shi zin din kama ta cin zin din spero le ya
9: okay
10: i biro waro a ngu su din
9: dare
10: ga man kalan da ba su rega na shawara su din
9: dan
10: dire kalan da ma awu ku su din ki zai yadda na manajin kalan da dire manajin an dai senate maro dare na presidentship ma shawara ma yana au vice presidentship kalan da dan sunna alamarin rocks na dire da sunatin da fasi cin din da awu bai wala kuma shi wacce na to yana dai
8: bari lokto andro mu kawsin bari
10: walaudu dora mikomi ko samme ticket ya yu yana ne ka sanyana
8: gala bari ni ro askanyana ti ya lokto mota da botum gonum pars kam dora toro comrade so muko andrafsin so daji nalan jiwar wa mana da kriptanya kurwa da manyo askanyana kasa domi surun andro isum toro pars kam shi mariyan bayana kunjoro karanto daji nalan pars kam do polbol ti me ku e terem duro kace kaudo kleon tusno pars kam magalin daratun da current maro wallo